FM 107 bank o etlo nyege tsametse ska 6 se tlomo go 12 ga minute dzinge go tam am o tsam ke ataga ya kwa ta kwa ga je wodi mtsamma tsamma nkara na go tanda go tano te a tsam dzima a ka a tano go nngwe ha mtsamma te ha mtsamma nde kuri go di a ta tse u ni sa ga tse u ka ga abasi ane sho ka khom ka tsui ku ngo ta kwa te ta tsam dzi abasi go ta kwa nga ta ga ti ta ga dosen ga dosen go hinto temo a sino tswa e to e no te ta go te te u yo ska ga temo a kwa ta kwa te ting e di te tsam go ende kuri go janja aitse u go di dihajeng ai jing am kwa nomkan ai ki a abasi go kuri go di amba kuri go tswa e sure kwe ja o kweta yo wete u ska ga te a yesu ye go di ga di kwa in ka ga te mo ana go ta kwa te abasi ya dirikata u ka mai ani ja abasi ka go sha mai ja abasi ka go aba ma ani ja abasi ka go ta a je te mo ana go ta kwa te abasi ya go ta kwa te te go ke ju ikere te di te e ata ga te numba kuri go tle ta ma ga ata ga khom kra go kuri go di ai ki ai ka ye go tle mba kuri go tle ke he go kuri go di ai kara go ta go di a di nde kuri go di tkha ka to tkhibi na go ta go tkhany ya go ta go no te tkhany ta a je no te sure go te sure go te ki ta ma ga tin ke te a ga ga te mo go ku faneka ma e isi ka ti o tse a ba si ya go ri ka re ta ti mo wa yo te go ti ti ta ko na ina ti a ba si ka ti ke ju ike in ti a go ji a te ke yesu ika ti ke ju ike a he e ti mo a sna go nde kuri go na ti u na mba ku di nta ko ti u na ta mi ya te ve ti u tu na ti a ba na hina ngan ku ina anjang ti u ta ko na ta ta ko tsui ti mongwa te go kuri gona ati o ka ta ko ta tin kunu ti utlongona gana ta ga ti do ga ti doro ko ta go di koma a mba kuri di nde kuri di tswa ite yo wika ga te mo a sene go koma a sene no a di te ngeng e di ka tla isu sino kwa ga te ta ko te ta maga he yo te mo a ko mo a ko ta go kai kai ga yesu itse ne go ta go kai nja kung ka kona di tindi ngam ku na kwa di kutoko ma isi ka no manga ke no ma tsams ka no mare ka re ta ti ti mari karita ti ti ti khara tsona ti dia kave ti khara ti ukunke ti utseke ti unake ti udoke ti abaske ti uteke ta ti a ihe ti muwa a senti mari ta ti anka tsona di kwana kave a iji ngeji kha tsam ji khaji ti yo a he e tsona ina muwa kota kwa kufanika sino uwa ti dia ti uwa ti ya gun e he mama si ukunke he taba mkunke nde tsi si ukunke mba tsi mkunke dede si ukunke baba mkunke yaya mkunke he ma e ike he ti abasi ya tak esu ike he ti ngin e di ka kufanika ra kota kwa ti abasi sa kya kha ta mahano ina tsona kuma tibe ko kan kuma de ta mahano kuma tibe ko kan ta mahana ta hinya ko kuma kha nya te te ta ko na ta ko te te kuma a kwa kwa ta ko kuma kai kwa kufanika sena kwa kunya kaya de kai im a tsona munwa kwa ta kwa chi ya kwa ta kwa classin te ta ko na ta ko te kunya kaya de kama ta ko na ta ko te kunya kaya ta ha ka su ike tsona munwa a de ke he tsona a nya ti kare ka mantam numa akuri manga ke maki tiki nikuri nenga ke manga ati nwe we ti kwe we ati ti we ti ha we

0: Araki gangangi exke if emmana kawa vayungi kam bungun. Ngau yang gue ke wa kwa a ying abang hakang ke polisya chiko ma general mayor Feres Khan kaya kamka ang di mandlanga komisi ya akanga chiko pulon. Kan meka kaini nga chikdi anwa komisi ikan kika ang kasigi ngukra kai gue tinghakwe gige ya kisakwe ikan yo chikdoko nga komisi ikan kengu yang kya yulin. Ya meka si a ta kulaka nghe ya tumba ngukunwa cha cha kuya bongo kanga IT kontraka ga ke tesurir inawa ke bongo ka nghe wa dolem ga ke Ereton kuna ki gani ga chik kikang ki Johannesburg ki kawang ki ya tuidisin inan tuintan. Ke isi gya kala tu kwa ka ya tenini si a tisa ya bongo inawa ke kasengkang ya un. Kaya kami polisa tenet kalikwa nene on ya chikwa ke kan ya chipangi kongwi ya nagdu ke tabulangwa inan tuenda ke ekuloreni ke ya tonge sike trakayan. Ting hakwi kanki gya u eritambo ya dilakambo kunan. Da kongwi tenene kaya ke sakwia nkulaka Ko satu geta ntagi tenene kula un agan ke parlamente chike tesurir gagiga kangaba kay si Chuan Amakwa Masiko ya nghi angu ngwa 3 miliard randi ke do chang a ka ngutia kay si chigge he a on ta do chang singang thra dui khama khwe bonsa ka kama si geta kalatun petrol place u mega kay si ga kalatu ko ka der ta randi ya a ka kanwa ka da litre ta place anga diesel wa khami atenina ga ka kanwa der ta randi ki ka da litre ta ko satu ge tai parlamente chipangi kao Matthew Parks ge ta ko ge bongo ga he wa kraha e chi ke ma holiga si chi ge ging tu to jala u ka anga tu to yunga chi trying kholang ngoling ka ki kang do e ke ma holi place u thwa dhi khama ku ge ngoling ging ka ge ka Parks ge ta ng ta ge parlamente kao chi ge ge hm khamsing u ma si go ya ng he yit ngo e chi ge a aman ya gge da ku ki ga thuta wa chi ngau thula ke bong kham ka hwe ke kra kha e chi ke tho chan sing chi ngo ga ka ka ba sing u kwa e si chi gge ya kwa sang ngwa chi thwa ya swe ki ga chi wi si si ka nga tho chan ga thwe kwa dire u kwan mhm e fa sin tang kwi hana ka ya nga di a aiwa ke Johannesburg kuna Devin Steenkam ge ta ku ge tho cha ngang kwe kula Pigit up the geta ka truta a o ka u de ton a krisi ke ranberg aya gasi kuna si kwa kwa ya ka ya gai ka ugu te tuna lisu ya tangwi ka mega ke tig ding wa ka e kreta ne ku bongi ang tra ngu ka kama kwi ngaba lisu agati ya ka ang lisu ka kwi gang kama kwi u chuk to e ke ta palo chin tini ake gang gang XKFM kreta ne ne dibita gya
1: kama temono teki kese kase akata ko tuho nga firminete xka fm siki no te obori ata kwa nkisa rati yafta kapunda kaite tim o ma tunipa koma mestat intelligence ki koma general mayor Feroz Khan ska siye kuhame a kamara ki kai madlanga komisi siki ste kumusupita te wata kain nga ma siya ko tete kumise ki siya ko kan iya kwa kwa na akamska am a kukwa kuye hi tino ama kumwa hi kwa naska kam esta ma yahu siya ko kleka iyengo ima si teta yulim ki akamska kama siya ko tokara kwa hi aki ha si ima siri a tonku ka di a wo hi IT kontra ka si di a tesurir na ka Takun ama to karako yin khasi ima dwelem si di saka an Ereton ki seiti Johannesburg su ki twede sani inan tunda kwe ki ima ting o khata. Nima nkham stete ki se kwa kwe ta kwaaz aki haji ima kwe chawta haji kwe ko ip msiri anhe takun im an kuji ting ji ki. Nkweska polisa na gwana mkha kwe na karatawe Nga jawoko teko kwe a kain seta uka kaisu uisika er inantuanda kadao ma ikuroleni ki how to do o khamse ke kuye tsweteng di a ngqa go he hisana dinga o si u ar tambo khangwa ka fraji tswano kungqom ka paremke khabana tsukwe a nce khexa nkusiki kungwatinga kusatu anka dikwano khana ataga kaija kungwe ta go tloqa e kutshwagwe parlamente ke dina ta khono tesurir nata tsauni sa go sana kwa ta go engo mo iko do ita ti khana mie te motetu si go tema go tie siri ango kha ku ka khwe go sungsu ita aki 10 miliard rand sai si di siri ango ana kama to kwa khano nce ntu yedi paro a susana te go suka ameke go kha ita tita kwana ngu ye mo te kwano nyama ko tsika ga bana ga tanta se kwa go ita vusta ga tsemka petrol di ko a se kwa go ita no nyam ka de a susana go dridje ke di amaki ngu i a ta khono paro a ai te kwa khano diesel di a ntseka derta kharan per liter na di a ga bana ga susana go gata kusatu he a parlamente ki ngoma te ko di ne de a Matthew Pex aka tukwa khanu nsiri he moiko Central Energy Fund kwena ki ngo kanka e din asiri aka ngo si tinu subu subu jao ko din kwena ta khonu ngu ya jao ka kon kwena ta kwa na nyama ko kewni saka anaki kew di kana a kara kwa te ngu ya di ko nyama ko susana kwa te a ngu ki Paksi anka dukwano parlamende moko ngumutetu kwa kwe a tsewni saha kiri karagwi ta kongo sun karaha ngkhoje muno hisanta khama anka dukwano ntseska kan tsewni sa gausan tesoriri he tinongo Central Energy Fund kwena ngo sunwa kha moko ngkhoe a he kwana he aki ngo subusu santa ti ngkuiji de ko a nyamako kwen de wo sa kana a Boris Ukheri oe, kuye kate mkoma die asi o kawkasi Johannesburg ki teko ki Devon Stien kamba anka tukwano ngluye di hambe a pick it up ki khan ki amboronga he kse khan wokwe mkwana he utu zitama kseuni sa khanao jiki anteko ranberg su tuaranga oiki ngo tuaraji ango tuere na kwa teveta. Khama anka tukwano ngleska Boris zitama kweta ha kwa na he aki se kutsan tie kwa tin statisu aniki tswara a joro na go iteve timboronga si ha si amsiki atate o borete ya haya khirika ngona bana te borete tse tse sente o tsame tin ire kamu yekska fm ski

0: Exka FM 107 o dano 9 tsame 8 tsame go takwa 13 minute jenge karma go tam o tsam kite a de go tateta kung khorma go takwa a di a dango tso je wo mana go ta ha tso je tek tek go ta go te koma den te do sna te mie den a di ga e di a tsam di ga ha te ha kama a tsam di ga mo te ha ka di ga ana ha ka di ga te ha kam am o tsam ke ga go je wo go ta kwa ga anya go ta kwa ga tlo go ta kwa ga jaro go ta kwa ga jamana tso ta kwa ga te ha ka di ga ga eng eng edi ka dino an an sheni go di kwa go di te ha ka di ga an sheni go ta kwa eng ga anya kwa go je te tano ngeng edi ka ma e go di ga ka tati charam am ga kam be kham charam ga anya go te ha ka ema ta kwa kwa di o ga mo ha ka ma am charam ga anya tati kwa ga an go di te kwa an wa ga te kwa ga anya kwa kwa ta kwa ga an go je kya rata kwa ga an go je ga di ga an go ga kwa ra kwa ta kwa ga ma te ji ya khunu kha ya nu ya ga ka ma te o ai go jita a ta ga e kra ga tso ya ga aba sieta go kong ga tsam ga aba sieta go tswa se o go aba sieta ta ma khano si wedja si go ta go si tswara go ta go si thate tsa menu te ta si te ka di kong in ta ga a di am venu ana qaima kunya qaima zamana qaima jaro qaima ta tsubu am atia aba sikati na ta e kra tsubu ka yo khamosa ke atrika ta khamu go ve o boate ta ga ga kom ga ga kom ta ke ga na kwa ga mo a sa ka ke ga ga a ba se ta ke su ik e a ga a ba se go ta kwa ga te go je go parna ta kwa in kare a ga te go go kwa go je hi ta ji a ji a ta kuma ga a ka ga a mo wa kwa ta kwa ha ka ji a ji ga a kare kare na ka te a te ke he e hi to ga kare kare go ta kwa ga mo a sen me te ga an ja te hi te ke ga o ta kun in te hi te o ga bori ji ki ko mai ta kun ga na ke na ta ta ko ah ta ko na ta ko kunya tsare ko ta ko te hin keji khana te ta keji aya khan ana ko te ta kai khan kunya ta kai khan jamana ta keji khan jaro ta keji khan kunya ta am o kam ki khan yasui ko ko ta ko khan kenja kunwa ta kai kunwa tsan ko si yasui sabe kunwa tsan ko si jamana tsai sabe kunwa tsan ko si tuan tsai sabe kunwa tsai ko si ana tsai ko ti ko kunwa tsai ko ti ko si te ko aba si go ve na tango hingo yiri kha tu ya khan asin na tango hingo kha hinyate tama khan kha hinyate be kwa iyat mana un kwa nam kire ma ki iyate kha hinyate tama khan kha ki iyate kama kha hinyate be na un kwa kha hinyate be kha anja hinyate kama te ay man an ay ma kun ay ma jamana ay ma jaro ay ma ta ko tubu na ko ta ko kai nja kuma te yesu isena ko kwa i tama khan te yesu isena te be ma i sikir kata ma i sika ngo kha ka kha mu asen gur kata mu asen ka kona kha atan inyate tama kha pam taro ko ta ko khamu ansin khoe na utati hinu nta i unyate khuto ti ankar be do ave ti ko anka tik e khati mu ko ti anka sin ti nta i ka de ta makana na ko na ji nta i nyate tik e khati anka sin khuto ti mu kai ko nta ti nyate no ti yo nta ino hiyate no nhi hik e ti khuto mu ko ta kwa nhi hik e ti kyare kara ko ta kwa ti nhi hik e sika ti khabana tso wo ko ta kwa ti abase ko ti mu kai ko e nta ti abase ti kai ko e nta ti kunya hi kai ko e nta ti kunya tso kai ko e nta ti teto kai ko e nta ti jamako kai ko e nta ti jaro taeto kai ko e nta ti ana taeto kai ko e nta ti te taeto nta hi ji ki nta i ta tin hu tu ti nga kya ko shu he e nta ti muwa ansin ko kuma ansin ti ta kwa ko ti mu kha ka kha iya go ka shu i ke na ta ri ka ta wa ha ve ti si kuma ko te ko ma ti nga sa ve ma ti si borisa ti borisen ta ti borisen ti tsu ya khang ta e ta ma ansin ko ti tsu ya khang ta mu ansin ko ti tsu ya khang ta ko ma ansin ko ti tsu ya khang ta abasien ti tsu ya khang ta do senai kiti mu ana ko ta wa ti mi ko a ko shu hi ko kha he ti ki ti he tsaun sa ke ri ho ve ti ngam ti u tre he en na kwa ti di kuto ti u tre no a ko jim yo mka kha aba siya kwa ta kwa te qaima ana qaima ko yan qaima jamana qaima jaro qaima ta kha kubu ma te kham ka go ma e ni e ma kuri ni kuri ma ki ti ki
1: eska ya

0: teu tirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, ei camsiki, exca FMCki.
1: Te come ya, Juan comes can go come at those at over the hatte, then where a water comes get a moat, a quad in a shan, a take two of what an shan, a hen deu a shan, a tamano hinto te, a jacunsa te kunka gutama. Te two a quick card and what to anchor send Monday the ting a jiki kaikusa ank. Gukosu old son, a zikita, to te ankaraho, tahunute abasa abasita tinqua. Ha, data at Iquan, a jukona zikara dira, a ankasenaho, take it, take the kunakita, who you te abasa manja, tenkun kaguta.
2: The Dallas Bongo. Tara Vero Tinjaya in team, Jata and Ninja. No ti yoka, Mamarao te, platform and giti, kuna yoka, was in Kuri man, yele da masita, gutim Babarahawat.
1: No chate, Bamba, the Kamziki architecture, Akuma, the name, Emma, Temu, and Guadino, Coco, Emma, Freda, Hataminkum, Emma. Tana, that's how I ever see a water and deal where Tahin yet regarding the clay, the Kikuya Konaka, Makacha, see a Huahinti, Teta, Munya, the Mim Coco, MK.
2: The platform in Karakota, the Tar, and it's very routine, they are Huahinti, it's Jarotte, Nutta, and Navikin. Naviku ko chava si zakiatinu, naviku chava si tinu, naviku ko mietewe anjasinu na tachni keng kota, naviku ko enda ke shaako, chakum kum ki kumreje jawako, no acha naviku temite freda ka yawa dati, cha freda ka chum kum ki cha jaw tako cha akuti ti cha la kwanu, cha abasi sa cha ay koji, de koji cha kiti di cha ay kisota kwan, cha para kwan chum kum ki jawa dire, cha u cha abasi ko cha ay koji jaw ka kam cha ki kai ta kam tresa.
1: No teta ko de tewe te anko ka shang e hwe te ki ta ko te ki chi hambe ko te shang e tinu te ma wata ne te kunwa ha wata te sieta am karek am at au muka anka sieta te sieta te mtrem ki aji aklama te na ta kare ate kareta nuna ta I kara uwa hare kareta te mungu karete kwa huji ya te te ta ay ay te tsa kwa mko jen ndi uta to ma to nye ukutu ngin e jika shang e jia kunwa kwa kwa
2: Tengge u te ko ko ti tengge ga kra gwe ko te kama ko ko anja na vi ke ho ta nu te ku je yama ko u te ko ndo ra ko je te yama ko hi se ta no ata ti ve a san tresa ata ko na hi te ko je adi che ko di ta ko na hi te ko na ka a na vi ke ho ta ma sha ti kam si ka I chao ka ka na ma a e ko na ka ma ko je ko na ka a cha mu ta ko na man ja si para ho ta Tahunan lagi ke aku asal aku gitu tu ko. Kau ada aku dah hinte aku akan utama okay. Nun lagi ke kamu akan utama tegu, dua utama tegu. Of cara gua kan dua hanya gua, gua kriye gua. Maka nak kahana sana tu ya kata. Am kum kijawat kuma kahana kata kau nak. Ham ang ayah aku di cekah, ham ayah cekah ham jawat tadi aku di jarok kata. Kau nu aji tak aku nak ukur tanya aku tegu.
1: Nungge ukona ngwe tuna tin kha surem akunwa ko no sure khan kunwa ta ha khano miya ko ka atana vye ke ta khana muwa tin shan e tano ukoko ngere kwata ngata khano anja kya u ka isha ngin e dim kwa khata khasi ya kwa sonda khan e mkwa sit aeta anja cha kya u kara khasha e je khanikrum kukana nganu cha mtre mkwa an te unisha shan ane mjate nao che mkwa rikare
2: Aki hako siki tiho sa kam cheho ya nu cheho veta. Kona ka anavi kita miya ku ita nu. Anki cha nge uko ti cha shure kiti nu. Anki cha udango kwa ji khaji cha wote hoji. Ovo kwa hoji acha nye iwe hoji. Anki cha hi, cha kwa hoji acha na iwe hoji. Cha kwa hoji cha kaishen. Ta ho cha utre ita ma cha shang. Ma anwe cha tana wata kubikubis na teti shang. Eta cha kere wata ya cha kyan ki kuwa teti. Am kian kita hano, caw acika, acaw cacana kungo cacana kata dihodi cac uru nak hati aku di cahnya di ngakolaka, sam camong guka. Nisai ki tinggu tua aku di Jawa gore, riti Jawa goveri. Nisai kama itu ki tinggal dihoyinya gore, tinggal dihoyinya gore. Ngakolaka te gwi kama asah aku dati te komatin. Mie tewe aja te sana hati nu, tiku cinga aku senang tada, aku cinga kue kan je aku forget. Makwana ka hita hita ti hoja kazi cha ai kuzi cheka rahunu cha u angie cha kwa imkoma cha kai utosano kai koko amse tatu ante akeni kerta tatu asana makwana ka
1: hita kau se arahuani ya ngu kasi ya arahuani kau tingu kau inusi ya hii ya kopara ane muzi kau tingu kau umshang imki ata tachono huita no inu kuyo kwana ka Hopara oho shishi hiya gara wete kweya inu cheka di matin, jeho di matin, kuya kuten inde twara di matin. Takon ata shang emki dangom akate veta na nao, ata hati ya tam kukate eji kuri yoti ya gu e nao ashan ha enika ya shang gure re anjaka ata hiya te ima kuri takwa kagun e he an eji kwa kara shang gure na tango kao kwa kwa shang e.
2: So when you take the way, I said, Nuka akasiu jaw osika. Eh, nah hamba atikus. Wanaka aja jawa tingaiki, a tumkuma. Hamsa the titik tamago kedangwe ho hama akasiwo. Tapu aja jaw o atingai jaka kuma am a chatra wat gwanak hambi. Nguarata jawaki shako hambi. Wanaka chat tumkuma kewati. Tum kurikuma aja sanawata ya chainka awasitin am tamamuango. Nomor sana kata ye KMCC sana agi caw sana netu aku caw sana tetika nomor tetika kore ti khuji uwe cha agi awas ini jamu no khuji oga kore sana kata ngakona kanyo kasa ambek kora kung kutu kuku
1: no dikoma koma anja ang tanu an kau ni sa kian eji ngi tanu chat an kau ni sa jaro ting eji chanya mati mamanda ha takasi ya kwa tako ukuku ima cha ya ati kama tino aki cha tunku na atawa kuhu ata manu cha shanga kurina kwa takama ata ukuku eno ui ili nyete kwa eno cha tuna au amukunda kwa jiki kirikiri sana teti kituna kaya ana kwa ina anja shi ue ino ani ndeta tamakai kukwa shanga iti kamji nukue kwa naka wosh kui kui ta tin cham tun kona a cha a ta tin kha mi e kwe che cha a ngin ti ya oru tim tum ku mwa ti a wan tu wa jawa kwe tinu komata nga ku jita maka a wan komata nga ku ite mi a ji kle a ki jaro ku kuri na kono tita ma paro kwe a wo ta ti ka ya nu komata nga ku ane hi ta tin inu chak e ya ya kwa inchi cha ta ma komata nga ku nga kwa je a kwa je a ta nu shang e ji a ji ka kri kri sina te nga vere iko ndeta jamaiko
2: Yen kandesa anacha move tahon anacha achao te oingwa mo ko te ngao kan mun mun te I kra te ko ma nita I yen te ho na kona ka hama singu ka gueta o cha wo sina ga o kuri na ga cha ham go je te mu na ham go je cha mu na acha mu te che kra se khuri ka te che acha jao khunu cha ham ta ma chomong cha chomna go ve cha choma te ngwa go nu cha ye ti ye Nandi echari kumawanu kuko cheta masinuwa kwa shaa atawanu. Na kwa naka nyecha achamu cha kuri enyomu cha wosina nyomu. Chandawe yeki chana kwa. Kwa naka cha aki kumko gove ancham cham ahamdeja cha vye himseta siyeku. Kwa naka ama ya mungu. Chabaya ana siye kumko hata hamko di kayeti ni kayeti tehoti. Na ako di kayeti tingu hamboji.
1: Kerim tlekin sene kerim be tlekin sene tukam jiga tle akam go tle tukande ta tle sirenda kwa kote kukwana ma tle ya khwatin un kwa kya re sina khwatin tle te kuka kha ta wa akwa se un khwatin to tle tin opu ka akwa kun khwatin nanu te di tle tin ku ki tle nan nga de ka shan e nyi ki hambe kwa khom tan hera ka di jinga kha kwa te sin ki hambe huwa ta ma khaji hinya ko a mwa nyoji ta ma nga a ko a De se ngwe kite kom ka mburum ka amandum amandum kana kwa ke kom at tebi tebi na kwa hin ki hambe woigu oma tawat ni klemia de ka ta ambe a ko dringi ta ko sin ne eti gapa ko si ai de ka in kwe wara kwe a tati no ngwa ki miet ni kle wore ki kwe ki a kwe a nyet ni kle a ki wara na kun sa cha tsu sa kare ka be kun sa tsan kana kan inya ka tati ni kle tuka tsweka thati okunja ta go qwaba na go kwetse qare ka mtsweka qete go ateng kunja tsang tsang tsang mteno tsang go tswe tsa maeno tsemiya de go tsweka thati okunja ta go qwaba na go kwetse qare ka mtsweka qete go ateng kunja tsang tsang tsang mteno tsang go tswe tsa maeno tsemiya de a kunwa te dibeng.

0: dihatwa tekango dihatwa kotsong kot sika na cha close close no hera ka di tama cha ke tene cha nga ka nga no go di a go di hin to go ra no tekni go ya re to cha nga ka nga a a ti kodring go na a yele go di a di ti kho to go ti nta ata tek ti tsong to go ta kona ka cham ka ga mse cha ka go de di cham ka ga mse nga ta chen ni ti ti ta ta mu sho bu ni nim ki cha te to go ana cha a wo ni mum ki cha ma ta ana a ka ma ti go de cha mi a de ti kwe a de ti ere go ji na nu cha ga mse a kom go go be ti cha ana mi hi e ko he ko ka tuo kai nim go man te ni a mo ma cha nya go ha mbe ti cha an de ga cha kom sha na nu nga kona ka hambe a yele go di a kam kam go ji
1: no te sure kuwa kote na kwa sure he te sana kwa hii ya te ti yu kun aichi jiwa jao kwa jiu kwa na jitani kwa unisa kiri hii kwa tikuwa jawadi shun shuwa wo ata no anko jiu kwa na jikite kwa na kwa ta kwa te se karo karo na kwa hii kwa te ngeu kwa te kute te sure je kuwa ta haa ya kamji sinu ereka diya kako na tate ata ngeu kwa jiu aneji ngeita saa jita wata ngo makate mkuma te ngaka gure nuna na tate ngeu kwa te u kwenji ya te abasi
0: tinha que a mestre angeu kona sheta tikunza shwesa no nta ingeu kona ki jaus yu hambe te un a fer au te u mukunda he kwetta me te kuno konti kwe tsoza seku ti do sikwana ki hambe chanyu ho ko nyu cha jawa ya kara ma mu ye kwe kuita sika ange si changge u tu shuru cha di loba na chek ka khoma kong ge ku wa he nu na ga kam ga te como que ni siquiera macho ani ka dejana dejauna South Africa manda ako tina tamasheta te mohoti jao acha ki shav ti cha ki cha ena kya acha muti cha buka ha guye ko chali sikunu cha tore hota cha buka ki ka ta ko ko hoten ham de feder cha di tukum siki cha sikaya bareki go khu buka ha na ko nya ho jao acha gyausen TSC kaiki acha ko ko TSC kaiki ko ti TSC ho nanu cha de eight ere acha a ho I cha ho I sin e go ha ai ma cha ki aka go ja ma cha gen de ko de ana de ko te ko ma de ho sha an te ji para ko ku mo te cha volunteer ta me ko de a ku ka ja wa de ki ta ma ku shi te ka she na ja ro pa an to she ta ko cha a ho ji ka cha experience cha nom de ho ji cha en de cha ye ko tin kara anta ise kwai te weta ma cha tsuhu de shin shin ya ka shin mun wa kya ke hinga ji anji a cha shan er hote ji ki ta kom an dan ni ane tinu ku an jenu kai ku a ki jawab ko se ta ta ma cha kai ku cha mi wo yu ko ji ka shin na yu ko ji hin ga cha di ku ni an nan cha ya ma ko ti ga o kya ti to ti cha ga o karan sa si wo go jao jao cha mi wo ko nu no cha ki si ya go ve ku ti fi ki ko a go tie se ke nu a go buka tswa di tiete a go sa sa ke ke te go go bona ka a tu de cha nya de o ma tse ti se yi go ta na nu ko ni a nje ni tu sure cha khuri khuri na nu je ga ga len te di tsa le a i se a cha ka buru tu cha ja o se tu change ya ko ya he nu ti ni tu ka ba ne ji tu nu fabrika ha jawa ko nu fabrika ma ki kya go matriki o makoki sure si khurina e ko ti kya de tinu awa cha ba pura to he ye matka mi te ve ni ni tu ira profensi ki cha te ho ko te cha te ni cha aki dawa te kwanta tu profensi ki ta ma cha si te si ta do tinu kumun kum go ko ana ko ti tu go ka puka tu na ti ta ma jo da go ka se jawat jaw si ko na ka ba pura to cha aki gyam cha tsona ke kwan an wa tsana go te cha darana go te go re tshe to mong go te ga kona ka nge o kona mu te ke jawa ya go be a te tana go so na ve ke a cha sa na te ti cha a go di u tsere go nna na go tsho go di ni ka go cha a ja di tso tshe ka ra go kona ka te a ta mong ge go te kona ka ten ta nyo go te nyo ya te o gure go a ta te
1: no tenge ukote kute te minti tate kaima te anja au kata kuhoje. Changi te kungo kwa tincha dala chisa siyati anka tinya jawa tenu. Chami ya tewe.

0: jawo kung kwa jawo kwa jawo ten chashi ya kwa te akate jawa tenu chaka wana koro kwa ya te kwa ti anja kumbe ke heka maka chashi ya kwa te jawa tenu ma nga ike chashi ya tenu ma ndanya kwa cha akashi ya ti macha uwa ti akajawo oka ndeo jawo mshobo ya cha jawa tenu ma amki cha jawa te nganu cha kwe kwe ha akiti ya anka ha titamati inu kumsa kia ha imki ndeo jawo mshobo ima jawa kutanu ti a kom sakya de cha sheti jawate mnga komki nde uta cha jawate nde u jaw musuji cha ukatinta anti ko janja te khatenge u kote kwe hatete kunwa hewa komi veta te kya kuna kwa te khate kun urinye kho a ai veta ma eji cha ani shoka tinji
1: ni ki cha mo ki cha mi a tim wosin cheta sandem cheta no cha yotte da ga kwa ni ki cha mja wa koji kuwa ma mi kam aki nge estaba re anwa ko gwananka anke hubi jinge to ji ya kai nu ham ko ji kai ko ji alai nu nge ka siki an ha cham te na an an ge cham te ma to ki ngu gawa na te to ge kham ma plaji kuri ki ko na ko gawa ho te te an gawa na te ham ko ji to re nai khana te to cha nu a ko ji cham ma uti an ki kham nu cha a uti ma kai ko ndo he lo cha mi nu ki kai ko ge ro how to engage plus I take it in here you know what ma ham plus jao som khawona go jao ka atlo and the guji cha khamana khamana ka e khau de de de ka acha hama mi hama cha dara hama a cha kun sa te de thu e pero kwa kona ka cha mi ne hama ahona ki tswa ya tano kama kyo ka se kya de khoy na ham ki ham be de hon a yele ki plastic fur ta me to ji a yele ko ji te khu kona ka kwa nim ki ti gu ji khan ji ji oro ji go ji guru ji ti ye ke ko ji ham o kona ka ti ta go na he ka na ve ki ji ki nu to ni fo ga ba ta ma e ya ho na ve ke ham de e sa ha gi ho ta hono khama hi hamber ko kham ko ji noye ko ji khawe te ve noye ko ji khawe te ve kana an ta khama acha aro gya kara hai no an ka chai ya hi chi kham acha ku sa ho de te khaw sikan ma ko na ka cha kham a khaw sa kya te no cha kham a khaw acha ku no kham cha mi cha kwar da ka ti re no thu te te te tin cha mi a ta kwar da tin sha po ma nga o ke nga nu kham cha gi gi cha mi nde cha kwar ta ben cha ti khaw din cha mi cha khaw ha ma tinu cha mi o ke ma ti khaw
0: timo nyu cha an isam kara kya inga cha ta cha shi yati ya am cha swe ngum ka ha a thu khu ji a ki tin ngi ta ko ma ka ya ngu kwa din nde wa gdo wa ti do wa ti kwa din san e jin ta nu ngo cha gdo wa be ta te kwa manja doro pa kwa di ku ngwa te kwa nde kwa din ya cha ngo nyam e kwa ngwa a paro i ma khanu ai ta ko ma 5 kg tan na kle ko cha ni kilogram kwa di kun kwa di ve 5 ta te dam ka mi te nu 5 is yungoro iki jero kwa ngu ota anko ta akuma chao hiyako wa kei ya te kuru kwa hindinu ngonde ote kakoja ajita maha keha nako kubushe na kukha kwa namka mbera ane asha ngewe chao aja wangka mshiki
1: aji chai kwa kwa naka kontra ka kiti kwe ya ati kwa naka di kontra ka kwa usa anawe kwa naka kontra ka cha op ee kiese kia wat ee cha hama hiyako kukha yoga kia wat ee cha amu goko shika nusa astora ya kisi kuhun tora tsoe ga tloa ko korojiki ga hono chami cha amaimo kwa ke ti ga cha go ja ke cha abashi kurino chami ka utiki cha di tsanje khong ti cha ya ho ani ere ho tu ani kondra ka di tuko kung ko jiki cha kom a ndera ani ko khurua ho ni plasi koneka cha kana kon ta gen chok endo ke furo go e kara go te ko kana ka tuku wa kwa tuta guye tono tukwa khuji an aazi te khuji ngam a khuji keu se kya to kumita kya to ve so tik do ka di kwa ngu an jam ja wa te he am kwa ma ante ni hau tu ka ka tunu haa ta ma a tuku kwa ta pa kwa asta minu a khu he guinu kyu kunu kwa kana doktor tu kwa naka ama ngam a khuji ama kya ha go ve chanjiye kumbere si kata shika ambere ani shi ngu ani ngu ngu eriye kia ae na ya hambe mara acha Achano chat kaashina jaukana kanyeki kapu anekwana ka komanu ndindu matatai kuno am kai kumki am berger ki achan nem kahan am eishi matamu ti kun tinu ga khono si emire ti khono cha wonji so an cha usha sur khusin ber anishu am ber si ane am cha ai na sura jigi aute
0: cha poko tu acha hamatsa ka ani sam karatu ndinga anwa ka cha ngo howard nokwa ene tido wati kwa dino chao aji ateta acha shwe ti kwa timu wati vetsa omtre mtsa ta ko kuni sa ncumse na im am kwa kata kwa timu wati kuni sa chao au kwa kwa iya kwa tim kwa im karaka am dom uka inu teta mahate kuma ati sino ngo cha ngara kwa kwa she iya kwa tim ata im ka ya gurere inu tuya kwa naka shan ay kwa naka chao shana kwa ta iya kwa kwa yago
1: ka min na kje kwa kwa kwa ne ka ta ti ni cha ki kya i maracha ang ga ki si ya ko kwa ti kwa ni ga ki ha ya cha gunu ba ki cha cha je ni cha si ko
0: Aji tido wati ne cham huwa dikwana ka kayekdawa dati nkwa no aji mwota mgecha mwa de shang ya te ukaik oji ngwe nisa teta kuwa te oya shang te aji a akha kamoko ka uka uruko kongu tam tam kani ngo kaya te guyekdawa te tiyata ya ngo kumi dati njia ndewa ngwe nisa mgecha mkai kuji ota jicham ngoku ntwara jicham shota nga kwa go huwa dikwana ka kichom ane cham ya di cham zika nge uko niplatishi ota ke jamana tatina jamana kaima te ukam ane kaisha Otaki, Chauka, Boricha in a Shuremago, Shurema Tatina. Queen Wave Kunza, Tamate, Wesano, and a Joker, Tamaha, Angia, Chambamba, and a Joker, Bamba, Tebenu, Tuekona, and Cha, in a Clay Blanca, Dishikatino.
1: Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti tiyo ngeo kutuwe te jaro kai. Aha, tito a a nyo vreda khaiti. Ata nave ke nuhi tute cheho a nyo kai nu kutu tepsar kai nu. Kao ate urumendan di gyao nu urumendan da cheho kao ate ki kha nu. Te di kuin ate kubuka. Aha yo kaya tito ngeo kutuwa platfenden kibamba karako huka ate ti dala sibongo.
0: Ani samkaratun dala ama tende ta tuwa hama. San ya di kwana ate an karante abasi kwana ko temu ko ate tamaka ma
2: Escar.

0: Eska.
1: Yawa yanje.
2: Dakami yakwa erna bambo. Ta mao ta chachi ke he sikituwa. Kukwa chachi ke yakwa chu. Tamasi ta chukonga. Ta khabasi ke kwa du kame kwa kukumangu. Kukwangi. Ena khatete kwe ya he nga o ta wa chachi. Ta chika he chike kwa oka jucha nga ukuchia kwa ang. Sikitisa. Akati ya kechika kia ulimuchi. Mkasi nga wake kayaga. Mkasi nga wake kube nkwa chikde. Kadagala makhamke katantandika ngkhalega makakhamke chitantandika nga khawa khawje ka taka gama ka kham taka wisi ka kha khwasin ka kha ngwa ka tsai ka gando ke kang ke tot ke tsaya ta chi mshwa mathisa ke makala thola dewe ndi dewe dai ma yeste mai ka ne ku ke o ka chai cha chi ke chi tsetse ko koi ya ma ke nga de sa ba da ng ta sa sa ko ko kwa da ma ke kwa tari hun tari ke ko ko wa a tari kwa thisa ke ko a da ka wa a tu cha chi ka de he chi ka ka kwa a i cha tari ke ka ngu nga di win chi chi ka ga wa ka nda ma si yip yip par mendi ka mai dream mendi ka ba sacha sacha sa la ju ngui a kha tu ma sa ta kha chi ge o chi ngui a kha nga sin chi ke sa kwa chwa sa kwa o da kha kha ti sa ju ngui ta ke ka che la ba khu ka ne khu ki ngu ma da ka he sa kha kwa lo nge sa ke ka ka ju ngui kha ng chi ka ndwa he gala ba chi tse tse ndwa he uli ngu chi he ku ke o da kha sa kha kwa ngu ta kha kwa chwa ndi ka ma cha u ka ndi ka ma chi ta khu ngu ta ka nga wa ga ta khu ngu nga wa ga ndi khu ngu ba nga ge ya ngwe da ka ka ma chwa ke ka sita pasta ta ngwe pasta ndwe che ku ke ge ya ku ka kha ngo ama gege thaka ngo ama ndwa chi ge cho ta ka cho twa ya da kha a thau khu ngo da kha ka la kha kha ba mi kha le ngui ngui ma ta ne ke sing ba ta ne ke ku ka chi ngo ya to ti kwa chi kwa ai na bibia he nga ngo wa ta de ge khu ngo ta ne chi ge o ma ke u chi la la ka kumchi kulingu chi ma ine wa ta ne ka a ta ta ke cha ku ju dai ju ku ke go a khu ka se khu ka ka ka ma a ti ga khu kha khu ka ngo ka la se thui kula ka a khu ka ta ka ka o taka ka ka a ya nga ka nga ta a nga tuna ta ka tuna ka ya o ha ga ke nga em chi wisi ta ka ngwi ta ba ma ta ta ka ti sa ta ke kala ma a go nka ta ka ka ma jala ka ku ma ku a nga ta ko nde ku ndo e ku ku a ta nga bi mba ta ta ka ngwi ndo a ka ta ka ka twa he ngwi ndo ka gu ta go ta so si ma da ge ta ka ti nga se ngwi ta ka ti nga ka ku ko ma ta ta ma ke a jala ko ko ka ka ku ba ku ngwi ku ngwa a ngwa ta se ko khaba ju ngai ka ju ko ke khabre ki ju ngai kula ta ju ngai ngoko khwa ka du twa ku da me so chi din ko ta ka kwa ka wana ngai ka kha kha ngai ya ngwa khata ngai ka la ka ya kwa ngwa ta kwa mchi si ta ku ke kha ka ake kulu hu ge ngai ti cha chi kha kha chi kha kha kwa a ta ka ta ya ka a ka a cho a kulu a sapato ta kulu chi si si ta ka ka to ga ga wa sapato ga se ga la kwe me ta ka kwa ka kwa da ba di chi ka ka ta wa kwa ma chi nga ma ya mu na o nga e chi ka ka ka ke chi ka la ta ke to a u chi ka da chi u ha e ya ta cho ta gu ma ngwe ma ri ka la ta ka ku ta ta wa kwa u ya wa si tu nga ta gu ma ta ne di ta da wa ndo a ke cha chi ka ndo chi ka ka ke ko nya chi ka ka ke ko ta ke cha ku chi ka no ma ka a khu le ma ka a ma ngwe chi ka wa wa kho lo kho lo i ndo i hu wa yu ga a yi yunga nga ma mchi yi wa ka ake. Kum tua a nga ma hun shua. Kum tua a ka hun o. Ka uchi ka ka ka nga nga veta ake. Kulu ta kum ka ta nga sing. Da suan tua ka un aga la ta kum ta gu ta nga kum sing. Ka chi nga ka hundu a ka dewe. Ka kum ka ta nga sing. Da suan tua ka un aga la ta kum ta gu ta nga kum sing. Ka chi nga ka hundu a ka dewe. Ka kwa dewe ka ige.

0: suke yunga chikwe toti ya ngui ngui chika kawa ya kawa. He nga ya kai ngote ka ngoko ngami debi maka kwa o. Ka ngote kwa kwa ki guwa kwa. Vandi ya kesa achika da chika kwa ke kwa nya. Taka wa koke cha achika da chika kwa ke kwa. Ata ngwa kwa ima kai. Guma se kwa guwa ta. Kwa se shwa u shwa kumuwa mchinga. Akwe cha achika ndoa. Akwe sinchika da chika kwa koko ke o. Da ma o da ka gu dibi yi e he yi ka ka ka ta ni tutru su ke chi su ku ke kwa yi ke chi ka ndi su ku ke o na gu dibi da ka ka police ma pondo da ka gu ka ta te wa ka ke ga ngu musi si ka cha
1: okay dangi dangi dangi dangi mit be ke ka ka ta me ka son da ha Amanda he ibuze che twitwa he gesa kaka kanka panga ka tapole gesinge gang sikola he apanga ge giachi panga kala kang ngole buze se ke kimbir kama a kama angola me kama ka kama wa kam ka ka ngachi panga wa ta dang ka he kam khokha ya khoya ke ska fm ke tang ke kong es ka ebe nta kong e kum ko i teng na kwa sa kong ya ti yo ko i ka kwa sa ta kang tawa m kha ke ke chi kha ba se te african chi de kha kho kha ya khu ya dang ka ka ke kam tso tu ke sa no ku ke sa khu ya a shung a khu ta kam kha ka kwa sa khu ka u nga kha chi ka kha u ngu au shung a nga kha kwa sa Da kang nga o hak ya ka ta u wa ka ta u ka ne kai cha e cha a chung ti ya ka ta ku a ku le te ma ka ku wa ka ka a ta ku a ka m chwa ndu ka ndu wa ng ka wa ku ng chung ku si je ka nga m ka chi kha ba kwa tha ba ga ka e m ka ya na bi bi ya e ta ke go la ne ka wa ju nga chi ka ka ng ng si e ku ke ng gu ya o ju ku ne si ng ku ke sa ku ya mokung ne kare te so aga nga icha chung ka ke chang do gya chu tho akat to acha ta khau ka e he mukha ke duya kun de ke chi khaba kwa ka kam chi te ke gya chung kang he ma ga ka ka ka de ku ka ne ke la chu ka u chu nga a chu wa ka ka ga ka bi ka ka bi ka hang ka a ka ne bi ku ka sang la ke pa pa pa pa pa angam ka takam ke ke gya kunda si ke ku kham chung ka ngha mo ko si ka ngha ko ku sa khu ya a ka ke chi ka kam wa du ka ke ka ya kam tam khu yi e wa cha ka o yi wa ngai ka o yi ya ka khu kam si ke ku kam ka wu ze chen kan dam ko ku sa ta ka ya m ko ku ke sa ka ke a kwa ke du a chi mo ne ke a kong e teng kui taka e mkhachi gya ka tosi taka mkhakwe gya ka tosi mkhakhuwa taka mkhakho ta khuwa sya kaba ngu utna nga uka a kaba utna sya mamma mchi mkhakwe kedubi tuan ta kakaya kwe ta ka kong kala nge ngaba ki kao ta ngaba ki jo ta mkhakwe kutuki taka mkhatuki mthali mulonga sya kwe mulonga sya kwe mthali yang khuba ji khwa jo thari yang khuba ji khwa tau thari yang khuba ji khwa ji yin kha thari ka wu zhe zhe kan dam khai a thwa ta long ge sa mam mam chi m gun dwa tu wa ka ma o hung hi ng twa ka a chi wa u wa ngu le ngui a u wa ngu le ngui a u long ge sa u si a thari kan dwa si ga ti si a ta kam chi ngu le ma a kam ma ta a khak twa ngi a gau ko ya thari ta a tui si a thari ta kan dwa si a ti ke o hung long ge sa kun ne ki khabu long ge sam thar ne ki khabu long ge se thar sa khu mam mo kha ge ya ka ka wa ka hua ta na i ka ka ke kim bram kho wa ta se wa kim bri ta se ku wa gam ta kim bri ku wa me tru ke hung kho wa ke se te africa ke kim bri ta wa ta chu ke ska ta ma kai ke a ka khom mat kang he khu chu ko wa ke ka e ka khu ga o i ka ke chi wi se dang ko mon tu wa ne ko wa chi thwa kang ge khe ti Vaca.

azi kwake makata kwetene makwetene da o teme kata ke ngachandwa athun aba abando athun kwa ukando yanke ke ngedwi ke khe ngedam tin kandwa mamum ti yakhe sinte ke ka ngchi khoi ngami wi khaswa tum u ta chin ke khang ngedam ikhe ngedwi ongo yata ke ngedwi kabuze chen kandwa I kala kayahun, I glutang kankewa, gonga, gongun, kaikuking umchin, Nasika, kuahunka kunking wa, nga gongo lokang wa umchin, a goo. Ta kagan wa, ya gooke, kadang, ya kank wa trunela. Ta nang, a chan gluta kank ake, kada kwacha, a kuahun kunka, we a gat a, ta chota ka, kratin we, ya wang a gongo lo goo. But as it is, he grunted the grondua, Kake Kulaki, Kako, he could great Kaluka, he could get in Takakawa Hasunde. Grand, he could send the Kawaha Sunde, Kawa Gongolo, the name Miko Unka, Negondo Chuaka Kulangandua, the Kulakan, the Chuaka Kulangandua, the Tok, the Gongandua, the Gugiaka, Kawuzi Giakundua. Ta daga egya ka gud ndwa ngaka ka chang khale ta ka ka sang do tong ka sang do nga ka ga sing tong nga ke tong nga nga dwa ta khulo ta ta ka ja chi chi ka ng khong ka ku ke tiya to kem chi ta khong ke tiya to ke santa santa ya ng ka sing gon do ka ka dan do ka ke ke santa ke nga twa ka ka nga ya ne ta ke tong a ya khulo ta kre tiya chi ta ka tiya chi Asing takia coming, don't come, send the quick go, can cut off. Yang how does it be? What attack and talk at that? Mom, tea. Now has a cake, tie a cake. Mum can't go by a gar. Ya cook a goo, a goo catch you catching. A cook a goo, a gang what color gaga, kuma ya gummy. And the unwang cutting no, kuwa color. Ya kwe guka kwe ya kwe. Ta kwe nduwa, ya kwa kanduwa kaa, ke kunga se tsa dwa, munga ta kala kanduwa, kwa hituwa kawa. Kwa hituwa saka kwe kwe, ingwe ka kuke maka ke tenta, ingwe ngungu kwa kaka kaa. Chipi tale ke kule ike, o ngungu kandu ike kulea, chipi tale ke kule ike, chik kwe ke nduwa. Te ikuna si nuke gya kunduwa, kaba iya ike gya kunduwa kula, te ngwe kukuna si. That's it, Hagin, it's a quicker good cake, a tea, a window, a cake. It's a cook and hunting room, Habu, can't give a good cake, a cook a gua, okay, what it, Hajo. Kakayakai, mka, ka ching, which is under Kakulam, ta, tick, hoi, mka gang never, a ye, ye, ye, ga, kanka, at that wamke, to. Ta, mka, mgaka, kaka, kesalatuna, quaka down the ring, kakayakai. Kangu kua, ngati kakua tisa mke, kakata ke hikaku ke khadure kima, hikama kakua kure, ima kake ua, ta kua ke, chandwa juka, kaka ke selatuna kaka, ta kaka njua tuka te kakula, ta kaka ke kandu, akandwa juke gia, aka chandwa kaka njuku ke gia, kajukwe guwa kundwa ke kala, ya tagu ngumka hajua ching, ya tagu, ka ngahejwa makata agu ka ngha guniga amakwe gunitaba atane gagu kata ajo ajo a ukumba gang takajo angunwa sin kamhe kamhe kaje ka ka takwanga khagula kwadaundwa chide kwa mkhoje sikiye je akwa takhoje akwa ya ya tekka ke kone kongka mtada da atala da ga nga the a da ang akung a da ang na man da kwa jung chwa a da ka chi chi ga ma o ya twa hung ha nong ha de ya ta wa twa jo ha ta twa twa ka chi chi de ma de ya twa de ya ta ka ya twa ta twa twa ta wa twa ta nga twa tango wa twa tagga ya ke khoku mom chi sitane ne chu atane ne akase wa chuwa ke ka kan ha
Pungu toje, pungu nguma je kro atua, kateke si uwa chowa ke pungu. Siong kateke si ha, ngi kaa ya kaya hakaba. Na ya, siong kate, kona kama sa kuka wuzi chanda siong da kuka cho uwa yi. Pura si si ka wak, ka wak, agwa ka kum. Ta ati kandu wa kame, ya si kuka ngu kwa yi ke, yi, yi, yi, teike wu, ya cho uwa cha, ka. Takwa mje kasika mje ngwakala ikhetse tsokuke mphembe tsokwe mphembe takwe mgume takwe mkha indwe ingawu ikenga ngine kandwa takwa akaga kai khage gaba tsike tsi khwa khage gaba tswa khwe yeni khaka ya kundi khage uwa khuya a a manira ngeka Ika kang nga kuya yi maniri hin. Kakam ju akwa ndwa de matake. Kakwa mchandwa. Yakwa take echindwa. Chandwa kai kaku ke chula juka kwa mka ju take kwa mka kakadule. Ta ju kichi kwa kwa kwa kwa ne. Mka juwa ka akang kia juwa kuka anga mka. Takai akwa mju kwa ka ati kuna sita kwa mka. Kabeng gundwa ke karing ngita kwa gum. Kabeng gundwa karing ngawita kwa Kabeng gundwa ke gai. Ha? Kandwa ngkuma sisang kaya Toku iya Hung iya Yandwa tra ay kung hung. Waiga. Yandwa kung gai. Waiga. Yandwa kung toku iga. Yandwa kung ngaw. Iga tandwa. Yandwa ke kumto. Ito tandwa. Ika mkuminda kwa mkuminda kwa Mamum ji dawa njonjon ya njonjon kata njonjon kata ndwa. Kali wa njonjon kata ngum wa kali. Mamum kali kongka kisho mraka ngu aga akho kwa nga nga au da sing kali. Daka akho ka ngu angu ka kwa kali chita kum kali chita kwa u kakwa kwa kamaka hi. Kwa kama kereke kasi. Kwa kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama Takandwa, my makai kasum. Takal tokawasun, takawa chili, kotakung no kasin kari. Takarika oa sing an kwazi, an kuma ahunka, takakasin to a dragon looking, kukwake the king waka, and hatun takakama karisum, and lakasinta ere I got ye. Takanu a kakua tank of the air. Mamo, ya kakua takawa breke. Ya, ya cipangi wakadule. Ya kakwa ya gu, ya, ya kari, tangwa gu ka wakari. Kakwa kai, chandwa, ngamuza chandwa kwa kala. Kama, songo suwa, kama, abeta kong, kakaya ka konta kwe, abe, oke, ngu, ngu, kong uwa ka usue. Ngum suya ngum kakwa kachau chai kai thakha kakwa ya kang ke kala kakha thakha dadang kenga ikwe duya ta kang kabe kai yang kabe tuna kang hai kang kakwa ya kakwa kachau takwa kakwa kakwa kakwa kundwa kwa ngau jubba hun kai yitron hun Eh, tunggu kakin dua, hiji antek ikan dua. Tapi jubah pun, hiji tunggu, kengkeng jubah tak kakeka, cikwa kesin. Tato tukang ta, hiji gaju tak jubah kacin, ayakama cikwa kesin tak jingri. Jude be kabu tak kuwa, cikwa kesin, ayi kabu tak kakak wiki kabu. Takang, juka kakukwa.
jualo ngisa uwa kuya ngising ke kaya kai mkam e chua. Taka ama ke kwe ta ke ma akai ke kalui nga msiki ma ya kong eige kui ke ngau koko ta ngau koko kakam kui koko tale taka wa sumpa koko ta kakam chau. Tama suwa ma kai ta ya sa tamata gangu ta kriya ku. Matututa akwenka kuke kema kumale nkukuke panga ukwa kange ukwa masu imale sukuke wa imaso mjumake lunge seke maso na kwa imaso ya ngayi itung huu kakiba huu kuke lunge sayi itane ne hau takachichi kwa gini kwa ngayichi pangando takachika satia mungu dasu a Ngau kau utam. Amau keng hau hua kai ha keng nga. Aka kau khatu bi ka sing a keng. Ika wa sing a kui. Am bari an kesela. Icha wa nga kua nga.

0: tsame tsa se demono tin e qamoga xka fm sikino teo bori e atagwana tsisa rati yafta kapunda kuitsa we se go kwa kra go ita go kwa saniko cha ke din ya tsa ye tiko e kwa ka sane nge firi ka go kwa se go mborong kra go ipa a kwa a gestis ndo em ke tsam di polisa a jawo go teko a jo tsing grupo a ngwara ta e ene tiki ta go tsam ga go khwe a Reiger Park Boksburg ke o srandi anetsa e kwa tsongwa ita ngwa o go tsawe ngkhoma ska se kwa kra go ita Boksburg se o landro se tsaka o ke go khaita di ngwa se go o go hing firi mboranga go tswa o a ta go a kwa go tsare kwa go khwe a tsongwa hi no a kwa khwe hi khwe a tsan tsana kara ta go a ke ha ha mboranga a o mba para di te a no te di khawa ta e kwa tsana kwa ya dinta ne ne firika de mboranga khwe a kham aniki a ka to kwa no kham a ami ti ko do ka hi a kham tham me i ma tikenta a imboranga ka ite a tosi ka makita start na kana o anija kwe de ngai kwe a kwas na ko ara ko te vi ta yo ka kha kwa na kana me ka teno an tsuni sa bunga na ate ko a o gwe ta khono se musupi na atamaga te khun ka go khata ngaye kai ma te kwe a kana o anisija a ka te se start he ngimboronga he a wo kwe te be khuji yo ka khata mano anja a khuji hisa na hi isika musupi a khata ta Durban su o qiu ka ka khona ncisika khanta maga wa ka a te ko qeqe go si ake ngo mboronga akwa ko ka ta ha ne kam sorry ne siebe ka ko kwa se mboronga kana go hetwa a kwa cici khom kenen aka fibs forbesim a ta khono ake ham bismisim khoma tapelo mchuanem a tsumaita tsaiste kuma ta tsamska nyamsana dinke e u gatseka ncemboronga go qwaga qwa ane a ndwes na ding mboronga ji yo ka kha ne tsam di o a hisana hi a ta khono i qwa qere kha go khwe a tsumaiti khwe a ncesika ngo ncwa ka sane yakaita tikongo tekcecita din ake ngo ncemboronga kara go hima lendutlo mkwanazi ama kham anisija tswisa kha te masina ko mie te se kha kwa foifu kwa awe ngomboronga ya kwa ka ita di ta ama aka to kwa no mboronga kara go hima si yanda maiza am mengo kwa ka ita di kwa na am ki tsukgo mboronga ji ha kha ta aki ama stwe de senden 22 has ka o a Dixi ang ana ko te ko kwe de ki amati ta khono kam dimboronga ha kha amki ama kwe a tere kwa ko tsongwa hi ta khono ko makai kwa ko ama kwe a tsongwa hi kha ta rakter le ke dins komisi khona khana o ani ja ata kwa ta no president msero Ramaphosa a ka sa si khana wo khwati rakter a ki ha a Gerald Bloom Matabe, Violent, Pachuane, Tahono Esther, Stain Tango, Nana, Drikuna, a cleaning magi, go a peel of a kikuzki, go at a kaita. Bloom, Machuane, Tahono Stain Tang, Nana Akihan, Faifu Quina, Commissie de Hineko, De Kukaratina, Emka, Johannes Bergesiki, a cleaning amziki. Nga go kustama mo ite kwa khano si o a ki ngiao sana hisana tinta khana a kate kwa na appeal hofu na ki anate jao ta gwe ta khono amboro nga ji tse uka ka o ka te ku appeal te ji a ana ngo kiare kiare na mo na ta kwe chao ji kumwa trita ta ana te ku jao gwe no a hengo kubu a kasa South Africa si o motetu anigiamike Rechter Bloom a karata kuyeta kamsi ta ko miete sit an kiri ani giamme nixiji hanuwotinji hana apilofu kikwekweta tinji akamka usase hambre khwatin akikeite ko jawotin rektere ak anhua anahwai a hana ki hambre khwatin kamskata Boris ukhiri ohe polisa na yemo khwata gwanamka kha gyaota ha sesa ndewkhwe hisana tireta khaikamku ak akokhoma bori kwa to kwa no kuri a kaite khoni khoni pa o a mistat intelligence ki jawo ko firos ka ndew ka tse uiska ku i 20 khwe ngicha ku he mo ti kwa no dam er inan tunda i kureleni ki nga o si tu si u ar tambo tu ka pare ma fraji ka o kam ki hisana tim polisa na ngie khanao ani khan sung kara si sa ti a ku cha hoteno a ka to kwa no Hauto kuruna kuwa timkoma a karatinsa kama hute ya kose ohata no ngu hamwesan cha kama a se kauta. Katino amwesan ma tum hamwesan a wanana kosieti no akamika hakwa kau kwe a nyamokata a huti oti he tita hiya te kam kam te hakucha ngatino ya ono hakwa ya karoti. Hauto kuruna tima kama tin kama kia hota. Tama ama tauni sa kumatino anga oswaha ama kame oti. Tui kha kwe a aki haa a ata kao e awoti a hamde spatra ka kia kaiti. No dri ka kuma ngukwe kwa anga oski kame okuma ahwiki kwa ratima. Polisa na aga tukwano ngukwe sinisana tink e tama khana guanam awe. No hambe ngukwe sinisana tiki tama kwe a hui ku ziri ti a. Ara teo bore te khiri khiri ngun khawana te bore kisen teo kamen. 12 ile kanno XK FM ski.
1: Kukin mizli ta mong hugwa tangang mi ang hiwa tin iriwi ki XKFM ta tin ki kong siwa minite am. Ok ik ha kanini kang sige kalatumuku sa aki kang ha wati sa ka kukhan agi mahali ki kandi ang gitim ngayon ay firi ki ga i ang hisin ki kisilang laya ang hige kundi sa ki akhisti si kwa ang The police will come on as a tasa he could give pangata a tien bende yenetic gatitra. He take it dihim as a tagi hanky reher park, ki boxberg, gunakuna ki os randim. Yiki ma gang he cocoman gunakuna, boxberg galandros of gangs, biggy sam. Yati trinsky kisilam lang aya fear young he a toki kawan. Yang ea what you come like a to conki kawa. He ki lugalum. Kang he ike wa mukut a ike kang ha wa no kang he ki ka kula ka papelong kang ki ka wa yin hm ti ke walang ni he ike claim la ko firi hm sigya okwe ta ke ike ji khoing hin la ko nui gi ke okhya ta ke ma hm ya wa ji khoya hm ti ka hm he ke gya yi he ngo gi papelo kya hm ya wa ji khoya hm ke tom ka ngi ya ke gya ga chon ngi papilo ngi ngi gi tle te gi tun ti khwa ng on te gi ni sta du ga ni khona i gi ga ti sa ga to sin ga mali ga gan de yang he ngo gi lak o ngi o si gya ng te gi i ka wi ko ga he ag gi ngo ba bong ga ngi ng ki kala ng e i ngo ngo da khan de di ta gya o la ta i ko hu ti gi li ga i he ngo gi ti khwa i he gi sin te gi ku ni sa ko yi kamte ne gya ka khu o ji thwa hi ng hi to kan ji tham ji thwa ya ng hi gya sang ta gi lam ng ale kwa ya o ko te gi sta tu ga ni khona ki la ya ng se pali ng so o hs lu ga lo hm kwa ng ji thwa gi ya hi ma gi chi si se kang hi a ti sa kun di sam der ba ni ke ho fu ngo thla ta e tum kang ng hi gya ti sa tu mu ku sa kang hi a wa pangola kang hi ge ke ching ngai a i siwa ke iga yi ng hi sing ki kisalam la ng hi a wan ti khoya ng hi gi ku ke ge e re mso ge kinan a ke a forbes a hm hi ti ge m go so ji go ya ng ha ti belo mo chwani yi ng hi gi ma la ng ka si gi o pang khwen kang hi si gi gi sa apang go la kang ki na tam ka kum sa la si la ko hi ng ki ngong ngai ngi la nga ki ka ha wa tong te te cha kang ki ge hi ngo gi ji khwa gi hung gi ge ga tu an ta ya tam kang se gi gi ati sa tu kang ya wa la ko hang hi wa lindu ku the m ko nazim yang he ge okrika e ti ge ti ngai if if ge ho ya ge ti sa to ho i hung ge la so ho o ta khwen ya wa ti khwa ya ng he ka ng he ka khwa ko ya tu ho la ko ya ng he wa si yanda mi ye zam sentia pangulan ngwa la ya ng ha sentia pangulan ngwa yi ki la ya ng he si ki kisli wi si sin ka wa tau ka ng hiki ge o tlai ki tu nak tuin tu nak ham ki tik si ng ka wai chi ki chi kha cha gi hm la ski ki sala yang ha wa tau ki ka wai chi ga yang hi ya ki pang ek ng ma chi kha gi hm hi i ki o hi tlai ki ge rakhter la ge dins ku mi si ki ga chi kha a yi hm a chi khoi ng hi president Cyril Ramaphosa rakhter sngi ng hi ki wa Gerald Bloom Matebe Violet Pachwane Ngoki Esther Stein Chikha Tui Ngolokang Yiki Gi Uki Api Alu Fudgani Kuna Sankha Gi Oda I Agi Ta Ujili Ngolokang Ta Gya Panga Bloom Pachwane Hichiki Stein Chikha Yiki Ngoki Ngandidati Ngayfefi Ngayfali Ngayfali Ngayfali Ngayfali Ngayfali Ngayfali Ngayfali Ngayfali Johannesburg Gani Kuna Sigdagi Kangu Ngayfali Yiki Sengi Tema Sa Tuisa Ngayfali Ngayfali Kwa yi hanavi kwa maka ati ngau kang hegi akundi sa ki api alo fudgani kuna mkunda api alo ngakisi ki hofu mkani kuna ya ngisi ki kwa sa ahi ngau ki oku inka impali ngau kagi hati ya kanyika si hutui hi kwe ka ngau ki kwe kogi sit Afrika ki ili si gochwa nga wati jala nga wasang awana ti kwe hihi ngau iga kumisale gya panga Rechter Bloom ahung kan aha ta gigi oku ya gani kuna kang ya sang kovi kwa maka hi ngoy ki ka ngi ya agu kwa kam ki api alo fu hongi golong ka igi upali ngoy si gika ujili hi ngoy ki kawa tuwi dim ki ka pangula si gika ngaw ka ngi gi ta kawa chi ka ngi a wachi chala hong ki ka ngi ti kwa gi hi ngi vi kwa maki gigi panga ki ngong ngay e o igi hong kuki kula uhi golong ka ngi ga um hi ka ngay ki ngong ka vi kwa maka efasin Polisi gani nge gya fisa tige gi kundi sa ki kang hi a oa chi bao ya ngi si gige okuyam. Okuy ka ngi si gya ngkwa ka ya ki wa soko ya ngi ki wa pilimilu ki ka at yang guhofa ngi ki oa mestat intelligensi gano kuna ki ka wa firos kan he nagtam gi ngole joa sing ki trekliyam. Ti haka in sorry yanan tuin ha ki ikur lini gano kuna gani kwa ngi wa u ertambo ki kwa ngi dilawa kwa mongoli nga chi tamaka ki kundi sam ta polisi ngay hanka gi a fisa chi wisi zika ngi gi hi nga wa ki toho ya ngma ki ham chu toho ki ka ngi toha ki wana hula hi ki ngma ta polo chi ta ki tisa tu chi toha ngay hanka gi o hong kwa saya ta la ki a ahan se gi a okwe ta gi a ki un mo chi toha ngasa cha gi wola ya ki a he ti khoi ngi junu ya ngi ya to gi ya la yi de ngo hu kha sa ti na e i ke de ge wana yi kwa he ki te nga wa ki de nga yi thai ko ya ke wa to kha ngi tu hun ai hu kha ta ku ne ne ko la kan si ki thaya ta ku ne ne ko la kan ya mo no te ne gi sulam junu ya ngi sa ki khu ke khui kan ya gi gi sa nga si gi ngo wa gi te na gi si bitali ta der digi ka wasi gyo ko te gyo ko gisa khim ta police ng ai hung gya so u chu si sa gangi ko ni sam ta se san ta gi san ta na ko tru ka mai ka ta kula chi khins ki ng ang la ang ga te na o ka de ya ta gi ma si wala o 12 irum tin ji da sam ai mo gi x ka fm

0: ukwata gwiki kan na viki. Higi fakansi. Yata gwin kongokaya ayatiti watu. Ibo me yegi kwa atung. Yatung ulan egi a skola wala miskin yitung kama. Tatiti gi kawya. Ki watu wigi gawagi tuya gutufa. Even kokubanga twa tu to gukala. Tene ake kwa ufu kale na yitung. Tene atam yangu. Yakuwa kan muku choga cha skola. Kula kan dewe to daka o kama kwa. Onu daka aviesa ka. Teta ehe ya gisung ye gieche ya cha skola. Klasi ngasing halma ngasig digita kaike vi kwa maka e. Hekampani nga wa kao gen gya yi. Hanka eksamen teti kam kan yi gen lungisa ka a. Hukala. Ta teta daba ngie chwa chu. Yakit Misi, ye trazala vi kwa makala ngaka giga kuchuwa na eksamititi gya kam ya kula vi kwa maka ipani ngawagini lungisa. Takula ganta watene gita a dripu kam. Uar onwi daka avisa ka ngskula gita ngi tamazi daba ngi tini kula skula tini gita nguwa chu. Chisika tini a nwi daka a dewe kata ki ga dewe gam muku giga singa wa daba ki Mistake is not teaching her a true vindicate wa. Kawa tunke at the wakama kama and fasi. Kagita hang af. Kabe a real simhe, ye watch ua. Chiga and kusim ukwa. So called dawagiku spandera titi kisi gitu. As strating. Kalagas gira siri dawagita tututa alumisa. Nawaya, school of ukwama. Mgida ngatiki last quarter ka dewe gigi gawa quarter lesko chwa mark of break. Wega dawa gigi o. Mwya ching le mngi. Kula kan dawa lagi taan hukam. Taan zika mgi kaku ngayi. Kem dewe ngayi last quarter ngayi pereng ngama. Ika atunga yi yila andaka wisi sike skola. Kanwe daka kama kwe mga dewe gigi kikasang. I understand ng kamani. Nga adawa at si dawa gi kamani sung hi yavilungisa. Simusi dewe ay vilungisa kaosan kwang watu dun muite mukugi ka sung ka wisisi gi atwisa mukugi ka uka kwasa dewe gi sung gi gi sing dawa ehi kwa nga agi skola damasi ti gi sung gi ka nukwa sikl nga ba dawa lasang watu mukugi ka Singolo esi gichu akwasaya. Ha gintong. Ta singda wa te. Mangwa wa skola damazi ya kwaya. Kwa lika skola. Ta kwa kwa sing hi u. Skola fu kwa kwa ngwalila. Eki ya skola. Taka hang af ak adawa na akaka. Chimusi ng ak adawa kaka ki a. Sama verkan. Tenan widaka kama kwe. Ke ang adaba. Ya ang wilungisa giga nga ke kangaya. Ya geto to alungisa. Muku giga kawa. Kawa ang fasi. Waka klokumasikam ko. Sa wala sing magumin. Ang program giga nga. Kita sa fita. Ta duretik dira sa program. Tena akaluto am ki wala. Mas nga ki. Ya chuan.
1: Eska.

Fufa wa moso nga si gege nga mke mmoli. Ola kom teke tine kama 54 mani teke konke Radio XK FM. Kom kem tine gide kwe chua ag nga mko programa a teke ka. Ola ti gege a oha yalf irihe nga mgeta nga ta a kawin nga waya. Ola nga yalfu program nga tine gita akala uto amke ola si lagi chuang mugugin ay gam ko kumaki kong kira do eskif em mchigde at wisa mugugi ka sa ka ngakawam ke wala sinlam ta ka krisi kang ke ngakawam ke programa mki at chuang maribung ka muha igi kukin ay gam ko kumaki twisa mugugi ka sa ka krisi kang ke gigi ukamam ke anji kang kam gi sinkim de wigi digi maya skola ke last quartal ay vilongi sa chuang ke kawa ya chuang kawisi si kegea ukama dewe ngayge ka kwe chu ngkonga katlutanga yi kaige ka tutu ka gaivi lungisa chuang kage ka lungisa na kawa nga ya chu tuansi mkugi ka slakai khrati ya unka kawa chigigi ka gea khrati nwe waka mke tuisa mkugi ka kwe kwa nga kwe ki chimusi ngi chuang chimusi nge nguya nina nge ya chu kawisi muga ngong ngong ngong ngong ngong November ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong daga wacige he a nu da kham akta de wetas ay andaha isama verkan igi khwasa dewe ka de chusin he uyi vilungisa ka giga tutu ka lungisa ka kwarta la a chok ka waka him tini ke sa wala sin bunga chimbui ngira gmangwa ko program ki gang gita sa fita ka wala chi gya kham yalf iru walam chigdi kaya agira doon ko program na agya kom ki yornal a program. Ka kasi, kantin agya ukama hong. Ki chimusi lagi chuang ngam tina atwi sa mkugi kasa ulila. Mwara gumang ang program ki gang gi ta sa fita. Tako la chigdi kam, chigdi rasa program na mga chigdi gi he a kala utuam hong.

Ata mafukate muso ngege ngamke muli wala gita kwa mke yalfe kama ni render tahmani tagi konke radio x 5 m mten gido chu ag program agya konke journal a program kakrisi kangen hokka wa mke wala si mke twisam ku giga ko konhi wa kwe kitke hega gi mkhamu ko kwase ugi chimba kagya ukhama kukahin tawa kukangir ki raal dhamigani kuna kang wa ka chu sing hi wa agita khwasa ong wa ki ka khisi ke he ang hi chi ke he ang hu tepula ukuma a ke riksi ye hi ong wa amku gi ka ka kukahin muku gi

Yamisa musu ngasi ginam kimuli supam ke dremanita ntigege sa ko tolfrit ngulin program ngitini agita akala utom ke wala sila simsi ngita khar ngam ko program muku gika sa fita kawala tigga kam ntigira sa ko he program ngwa tigge ge he a kala utom

0: Kam kung mezli to mong go tanggang mi ang hiwa to alfirwi ki ex ka FM. Kaliman derban ki ka hofun ngot la ti sa ay gagya sa ki kang hiwa pangola gay sa tu ho pangakwe ki ng hulang hai oji ngayon ay siwa ki wai his ki wanang mo la ki gig o ihang hiku ki gig im so ka harep ki ka ga kinin aka Forbes iti ka mga suti gawain ka tibelo matuani ki sa chungam. Malak oi ang natam yigde singi pangulang ngawai kwa ang hingo nga ing egi langa ang isigigi kisila yi ang hiyatsa wa kaw kikawa ya ng ingwi ati kwanwi tu kong kikawa. Kaya tam ka ang yigde kitisa tu kwa ang hiya tu malak o nga ang hiwa lindukutle mkwa nazi ki ya ang hiya ng em hechike chikwang a i feifigi ha ya ki tisa tu so ho ka ki ki pangula ka ye ya chi khoi hegyan te ki thlak ang hi wasian da mi ye za sa tu ho se tia pangula ma ki khlang ki kang ha wang lagi hi ang hi ta do khala te ne gi ya yam chi wi si se ka ye gyan te ki teng ka ing gi ya tu na tuin tuin na ki taxi ki ka khik o taxi mandrak o hitigin lang at tagi ho ya ang hi a o to ki ka wahi ka ngui pangatli mo ti kagi ho ka tu o la ti kwa ang gya la ha ang gya chon Departamin di hi kwa asin to gani ko nagilim po po gya ko eh tagi ta pala ang hiwa R 524 kin hali kwa ang hiwa Louis Trichardin mo ki to yan daw gani ko nasigigin am ki kwa kwe ka ang higigigi to ho gya ngama tapulong on khali ki ka ang sige ako iti ki 5 kilometer ki Louis Trichardin ulit gani ko nakaki kundi sa tagay department di ang kiyok ik o yang hiwa masyudu mabata yang kagato a feifi yang khali ngunto naging ang polisi ki to yang kigya on khali ka ang kya chong to taik o hong sige tisa tu hon khali ko ang hiya to yan daho hingo ki Louis Trichardin gani ko na yi hi akawa paling ngoy ohon sa ho wuzala ta paling ngoy ang hi kamota ni ko at umkawad gani ko ang hi a wad gani ko ito wa sinta ni ko ditro giga ngay ki on khali kang ki giga chong ti kwa ngay ki sa kwi o ti kwa magitawa on khali kang ki a chong akhal kawa da wag bama sigya o kwi tagi kang hi a wag do kang hi kwa at sawa umkalunga kogi kamspay ki kaps tati gani ko na yaki tuwim. Nasunalisi Redings Institute ki ka tikwa iing hing lakwa agi agul kugi ngoga kwa sa ukaik o yang hiya Craig Lebanon. Na atum ki ngoli joa yagi singi kwa ng hatika ngi ki kundi sa kwa angi kwa tikwa iing hing lang iing o igi kwa sa ang igi kwa sa. Kaya singi ay mugu nga tukha dawa ang kia tika ngi kwa gigi wana katusi. Tamidi ki hong ay hong dahang luga lo kunin ni kula sigda gi wana ya sige huk ita gi singi puta waya kwa ang hiya kwa ki ngum. Ay fasin. Pili melo ki kato hong ka ang hi a uwa ibula ki kaga ki kinya gani kuna kanin ni ka sige gi huk ita gi singi wana ka. Taga ang hi kinya ki ka mandrak o hong kia ang kwa. Ti kwa nga ang hi ki kula kia kinya ki ka ti kwa ya ang hi di erka gi gamam. Ya sabatukam ya diwita gida Nairobi kwa ang hi ya mwono gugi sulam. Kinya ki ka ministra kwa sin chogani kuna gya oku ita ki ya kia ti kwa ya isa mga ta ki ti kwa ki akhin tuwinda ka ki ngali ya ki ta ti kwa yung pali ngwa su ngwa tuyi kamsa u gisma tuisa wana yi ki ta ika ang hi ingo ya ang ki kulam. Ta lugalo hongiang kwa ang hi tuma demokratis republik ya nga Kongo ki kawam ti gya oku ita ki tong ah desa ni gika tika ang kang isigi wana o ta kong fir desa ni gika ti tkoa tika ang ta dokola ki tika ang sigi ako ii ta ki kumisala si ki tau chang uganda gani kona ka tene uki tama ta ngoli ng gika cho organisasi ye ki ako ii ta ki ngoli kalang akang ngaya ang yaki ahiste si sige ka ako ita ki kaya ha ibola gani ko ang kagakakula tagi masiwala a wa iyan irong tinjita sa mga ngay ki X ka FM
1: kaming tayo ka temo no 12 tako 5 minute ngay karakwa X ka FM ki no teo buri antakwa no kisara ti yaftaka punda Ngqesika Durban so o cuqxeka okhona ana yamogata twaka a tita kwanam giving giving ata mode ngo ake xajing haji ngo khwako kaita sete kwata sibek akukhiqwa seko mboronga kara ko hiqwa akwa singcinciye ciye qhum kenen aka forbesi takhono business ikoma debelo muchwaine ma qunwe hitikweke mboronga ko qhoka xesika xa nyamsana tin dates ka khaqwa a akide mboronga ji uyo sikakha qwe gauteng akiha qam di mboronga ase ukwa go yin a khwedi qun a takhono iqoqere kwa go khwe a qunwe ta ngwekwesi o ntwaka sane a kankra tama tswe ga mboronga khoma lendu kutle mkwanazi ama kha me a kankra ta a five wo san kwa o jisega singo kha kwa o kae mo go kwa go kaeta dita khama a ka tkwano a ke ha mboronga khoma si yanda meiza am mengo kwa go kara kwa ete ku kae kwa na am ke tsutse o tsamisan mboronga jiti gata ama se kumboronga wo go hit be desende 22 ka tiksi a tlana go te him o ma ama tsumo hita no a ke kumboronga ama ha kha si a kwa ko mo kae kwa go tsumo hita departamente ho tu kwe limpopo ka a ka tkwano dauma r 524 wenga si louis 3 grad ta gono to yando ti koma seiko ke mo gweta kaku akithi ya utuji te orta a dao kikiri ateta moiteno kunsa ara 5 km saise louis 3 grad ti ke ngikiri hisanata ngesi departamente ja kuye khate kwe a mushudu mabata suwe te kwanu faifu de hauto aki kakwatanu aki polisa hauto tamaka ting oka ata nge kana siteta iki hauto kuru kwena kamsiki waka etesi ina toyondo takono loistri kharti kange kumatenu ina aka etesi ina kuwa dao amoko jao kata nge kweska gwanam a ana kwesan veri khati nao o ang kakwe ki te tare ndi kwe tama kuwa tare ta. Aha kuri tuwa maa kha me a chan sa ki kamps bai kapstati ka tomata. Siye ki kao jao kwe kwa a kwe kate kwe a Greg Libanon a katu kwa nu uka esu ui sika ngako sinisana tihe a kha kwa a kati dino jao kwe kwa a kiaro ino a kakuwa tihe. Antoni sa jara iti ngantua maango kwenye kaita tamakano we osana tibe chokwe na ngatakono siyeko akate kwa no ngantua maanga osuwaka okwa tita. Boriso kheri ohe. Nyamka di o a juanga si ibola kasi di a kenya ka seiko akara kwita. Ngesi Kenya ya mandata han kwena aka tukwa nunga kwe kota a Kenya kwe no te kwe die arkaka. Satra hachesika ngima Nairobi ki yati akamia kote nge. Kenya si ministeri ncho kwena aka tukwa kano mkoma akamsika jama na tete akan tuenda kwena kwa no mweko ngin kwena tamango sisa kia etiko inyamiko ngo cho itatita. Tui waka ngenga e Democratic Republic Congo ki aki ngie kwa aki deisende di o atesna ti njuanga sika. No aki mwoy te khasi a juanga e antre ka gwanam firi honra firi deisende kwena a juanga e ka gwanam ti kuna chaate ta. Njuanga e mwoy te kwa no aka miki Uganda siki tama nyamako tetkara ti tamano Mwa ki haa organisasi kwe na choklo hea khasuwe aakrati akhesti singlo emki si ibora aamusi ki hambeta se aakra kwe tinta. Ata te o bore te ya haya khiri khiri ngon khawana te bore kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe k

Hiya and hiya wa muso ngase ngamke uli wala komte ke 12 ikoma 25 minute ke konke radio xka fm wala komte wala ke kham imge gaba mko khabishi program ya ge komke che bunga chisa tungki ngai ki program kangno si ganti ni ga mko khwa asam chha awala singi chang agita wa khai ka e kukwa wa chungkai msindige ngkhisi khika wa chungkai thoi te ko gi ko ha erens ta khanga khai msuwo ko e gano si gi ha ga chige he prin ngam gi chu kulu u kwam chung sung mchima gi tang u ta kwa u ta khung u ta kwa wana chungkai muku gi ga sung u mchima atwisa kang khung u ha ka vindika ti singa chi chi ngana kwa chungkai wa chi gi thokwe ang kama ko kwa sio kama gya sa kwa chike kwa ngunga muku gi ka ka wa ho ke ghim su wong ka ang ang ngana kwa ka chi chike kai ke ngana kwa yula kai kai he ke suka kai ge ge wa ang ngung kala ka ang urik sa iya ang awana kai ka wa chungkai pan lang termen aya chungkai akundi sa kwa hiya chungka a demi chika e he kwa tutu akwa ma kwa chike paringa waka gi hung kwa ma ukwa ka fitika si chike ka kwa wa ka fitika si ka kwa ka ngunga wa muku gi ka kwa chang hi wa ka e halimanga kata ngi ta hua a ka kwa ka ngunga ngu u a ngung ka kwa ka ngu chowa a da misi sa kai sang tau ta kwa chwa ngu ka gom ka nga kwe la kwa kwa ta wa muku ka kwa ngu u a chung halimanga ka agi a da o agiga sungkwe he kam gigya ang uma. Taka kwang uka first kalende simptoma ha. Kwang uka kwang ha aki chungkai lagi ta gya a. Taka wa kwe he ka ka a chungka uke kaw. Ova kati sama ki gege gasi bitale si ka gege wa aki tuchi muku giga sungke a chungla gita kula ka aki problema khinga kula agita ngiti gi ke kaika wa chungkai ma kwa gita gya kroni sa chungkai kwa akundi sa ko he achang magi ke khamtwa miras even khawe ngwi shin ta gita gi kam ka ta ngwi full normal ang sa ang eta ang pa ka jala ang pa ka ka kara kula kwa chin kula ke gi ke kwa a tamaji kwa achang ta do khamtwa ta atang chi thwai ngwa khong gira se tim chungkwa a u jawa u myulas ge ge kwa ge wa khong kang ka ge tau kwa wa ka ge okokoma ta chi cha chungkha ge te ge ke kham kha to ka kha nga chi ge ka ka shwe kwa yula ka ang ka ka tong ka wa ka okokoma na ko la kang kha ka chi cha ga okoma ngwa sing yula ngeng si ta iste stage ya gya kha gya gi kurni se chukhi aktua full yena kha dai ka ise ge ge wa ang no van ka tuwa khang kha kan ta khabe aktua sa akwa ang ang kwa chi kwa kwa kwa ka ka fitika a ka kwa chi ge ka ang cha hu ka fitika si ka tuwa khang kha ge chin ngin kwa ta akwa a ang kwa awa ang ngin kha ka kwa kwa ta ma ji wa a chung kun kwang ke kham khatwa tamu kugi ga koi chu sing he uchi sing ga chi chi ga kang koi ga khawa fitika ka kwang u a chung ko ka akibi ga koni chu ko ta ko ya kwa nga o fu ga ang wa sum ka kwa kwa akata kula ka ng kha ang ng ta ang wa swa ka du den se ga tu ga cha go ko du gi ga cha go ayula ta ang le kama kwe ke akwa ka kwa tu khabe ase probiring ka tiplala yula ka anka kwa kan kwa ngau ka to kwa tu ngau ka kwa am a chang ka kwa an dawa u ban ka gyulang ka kwa ngau khu ngung u kula ke khama a che ke dimichin e a chi ka kwa ka te ni u a am u a sana ta ka to tu gi ka u muku kwa achinka ge to tutu ge ka u akwa ma ko level paninga waka ge ku kwa ma ukwa kula kanga khau kwa akau kama kwe
kasi gita kwa nga titi ka maa gisin ina kha kahinu ke akwa ke kachwa ngu. Khabe kahi ka ngam gyas akwa ka kakwa ka kham fara aga titi ke yula kahi gya angu nga ke suka kahi. Kahi chakala ka gita kwa kham. Apa ni nga waka angi ama gye ngu yula kahi kahi ufu kama suka kahi ka ngu. Sor kho kanda wala na wala akwa gikwa nga ba. Sibitali kwe dogo singe akwa sing. Ayula, hege asuka ya ege hege ya angungu. Malikola ka hang si gita ngutaa. Ngutaa Atin kahige ngatu ngua. Atjoko sing ngutaa sing hi u. Akasun tita ukam atin gani kunama gita ni. Ukam ukuwa. Katisike hiyula kri kahige ya angungu. Atiti suka kri kahin. Kang ngutaa kwa techi. Ferskelende kahim so singe sing. Tachi mawa di nwa dogo sa wake check up ya a monitor chika atin tutu atin ma ge tutu ga akwa moko ma yula tu chistini ge kwa wa a mugu ge ga sun atin aga kwa masima tini kung tina ka wa ngunke kung a dogo sun tini ge ta an hi chiki si chu a kwa sa ukwa a ogo ehe ka chen keng hun a du ngun a chino ota sun hi ngora ngay cho msu wakati masi chu a jo ukwana wa ofu chukwa sanga wa ahun kap geng biskerim u achan. Mgira sa tige riks faktura. Gita ukham suka kahin. Yula kai kahin ge ofu kachi si awati kweti nukwa kwe kakahin. Kama akwa kama kwe gwa. Atang ma ati kwa kata. Akatang he ofu kahin. Kahin suwa kangana kwa yula kahin suka kahin. Hege kakahin. Ge gya angane. Atho tine ka wuzila kama kwe kang kang msunge si gikwa kaka tine kang tine wa dimichi atsang kang takang kawachi jala sang muku gikang hai kikachi chige he kemso hukang gihe gya angung spitaling a ya dibi dibi nguwa kadoko sangku wa angung ke tuchi kasang ka gmiche si gie chwa kwa sa ukwa jala kwa kam kwa wa mika ka dibi nguwa spitali ta angung ka ukham amuni kai aha son titi tamuku tu vindika u ka ka ka wa khi khi khia kan gang u ang ng ang hedi ki kan nuta do kha gaming ng ka makha ko tu kan nuka khak ke tu na ba kan ai ka jalasi wa untu ma switali na ng u nga ba khu gi ga ku na khwa khem su ka wa ka ko ma si kam tinin ha sa wala si Ngira gumen anga program ki gang kita sa afita ta dura ci dira sa ko program tene a kalutam ke bola musnga ke ya chong

Tamiko igny mazilita mahongo. Tagnan mi igny hiwa iniriwi ki ekska FM. Khate ngi a opil melo ki ka atyang ki ka mandrak otlatlan ki wa mestat intelligensi ki kawa. Firoskan ki matlanga kumisi ki tsoang sekhande diwi ta ki khon an laya. Okuik au yang hiwa kumisi ki wa Jeremy Michaels ngi ya okuita ki kan. Koko man makua tru hin mua ki kang ha ua kan sing agi kam kusing e agi mua i danda sigi kangu kling wa ya ta kang hi a ua kai kang ki gya ya gana kuna ki ya suku nui ki o ta tsokhlin di ki un an mua dan ki pangula ka ki kam Michael sing ang gya o kui te ki ya suku nui ahun na tam ki nguli jua ya ki kula ki chin ha kang he ki ge ki ta pala ang hewa er inan tu nak ki khau ting kani khuna ya gya ku ita gi kan ki ya ge ka su pangulan ngoya si dri thong aka ta dhang si ge ahana tam yak nga khindi tibi hik dhe ngu hisang a un an ngawa pangula ka ang ki ga ang ki kwe si gi tatu aka Malakon asa sa Regan Collins ng wagi Jamal Mayer Boxberg kya Land Rover of Gunny kuna si Gigi Sawati to it kusin ng mali ki kandeya ki kang hiyawan hulaya ang his ki khalayi ki tong hukang ki gie ki akhiste si ki polisi vi kwa makon asa ta sa he kuki san ki pangalata yeneti ng he kuki san kwati kusin ki kakundisa hiti kiti ding asa ta ki rekhrapak ki Boxberg gunny kuna lakon asa ta gi yalvino Crawford ngoi ke McFallen Fort ai hm sing kya ji khai ung he gi amai gi khosi ge mali gi gandi ang gi mali ji ung ge ka fe if they sin rand gi kana chi chham lak ofiri ung sigi gi ki silang lang hi a wa to gi ka wa chi khang ni kya tu khu luga lo ga wa ka khawi ka tsam ngoi gi na hum ka hi gi ung he ka papel hum kulai chi ge wala ki kala ngai Dia agi khaw ting gani kuna gi hok uita gi provinciala department di higi kwa san chi gi ka u ihun ki wuzala kawa iyanu narti dri in takhtak milyun brandi ki kana khaw ki ka chong ki prifati ki ka chong hun kang hi sun kwa tisa tuka ku wuzala u ka hir ki beliwa hun ta kang hi a uwa tiyang ka mpili sule ki vi kwa man ngayin ka tini Dia agi hun ki ga kwe tegi department di ong kang ha uat ng ka ong ki ga ki kwe tegi ka ton ong statu ki dong ki provinsa la ki pili sule distri ki ki ga bili wa hong ka ong hi kam kutwi sa kwa sam di a ki o kwe kwe yang e kwa sam pili sule ki khote ng gani kuna Michael Walters gi ang ngadegi ili ira ng ya Jacob Mambabolom ki ati kwa yang ng hi gi ga kwe kwa agi kula ng ki ah ki September ki vetri vrgan ko na kwansi gi gi ok de gi tsung ka to kha tsung ka ng he ki hu tigi la kan musta tu o ka wasta tu ki i tsung ta department di ki bili wa hum te ne kwa kha bili wa ha ta ka kha tsiga si gi khamsa ok i di ka ha ku de ki department di ki gi gi sin he fe sa ka ing gi gi he ma gi ka ing gi wa lu galu hu ka ma kha lu galu za lang ka si gi ko hu za la o di ka ma to kha tsiga si tu he ki ko ai fa Brits ke ga galak au hen ngogi pulu melu ke ka politika ti khang ha che free acha season tak tak ha ki ga khoy ya gi ke London gan khuna kwa he ya mono kha ki sulam kang hi a wa kam a ya ngai kang ki kong ki du ki gi gan ha ya man sula si ki ga bukin ha gi ki thale kha Adam and Eve ki ga win kaun 300 million ki ka kopi ya gi ki o kan ki wa acher ki a bogui ng hin ngi ka si gi ngu khoi nga ya pelu melo ki ka wi ng hin ni hin tin season 7 ta kha ki dhalam i ngi kha no ta peni mo no ta peni les ki ka wi ya wa ji khoi ng hin ni hin tu na kha ki ka khawa ka ki um parliament ni gani khuna ki kumisala gwe conservative ki ka parte ta khale kang hiji khoya hangula ki ka ngui ka ng he ki ge sung ko khang di du ka ge ki hangula yam ya dang thu adyar ta ka chang ya kya ji khoya ng he bre je ki ka wo re je ge ki ng he ge ku ki panga
Kogan ka ni khinti ni khin ni nta si gyo kui tiga kachi kos ki hana kan diya kas tiku ki kau na kau ki kang hi a wa kau fil chang ki li si ko gi kan awa he ngwa ki okoi kan he tam hofu gani kuna ki ka kwa sam ya kau a cha ki ya kan diya ya ki nga kan diya ngam ta cha gi hum kang hi si gya ngwa kwa ka ka ki gya kan diya nga ki thala a prison diary ki ka khanu ta chi nga hi ko ki gi o ki chwa mam nga ki ka hi si gi ngai kwa ya gwe gala ka o booking ki chi ka hi ki ki o ta ye no nar te ni hin tin ki ka ngo le bugi ki ngo ko mai em chi si si ka ki kang hi wa son da kha ki london dun khuna bugi ki chi khai ngi ki ko thama khe chi ka gi ko ki gale gi ngi ko ki tanga thama khe buku kwak a ta khan di di ta awana golo muku de gya kala nga e ke ji khang ga man chula si ga bu gi ha gi khala ki yu wana muku tanga o te ge nga si wala wa wa i sorry tu bi irum tin di ta sam mi e ya khu da mui ki x ka fm

0: Bula wa in ki ahmini tegi ekskef in di mula ki tuwin ki tuwin ang hiya ngurusan yi. Mungi kuman ki kum saligin ay kuma ati tumtum pang ji kham ki i. Nati kuman yi tla kum ki si gom nabung hi ang hiya ngurusan yi. Ami zilita mo hongo ki ki afta kapunda ang hiya. Mungi ang hiya ngurusan yi tla kum kum ji kham ki i. Politika parte hi mo bika ha uwa ka organisir de arbitik ganit na. Yati sa kuregiran ki o musin sung kang ha o wato kay ko ha ki mahuli ki ka pulis waka ang hiti ni yat ming ha ha wachung ang tanisang bunga ha sige ka hanan ni ki ula ti gisis ki nagtender ka igyang pitiwa ilisi ko yung miski ki ang ko hili ko mahanak o ha paling masang ni kawayi ki butes ni ye ang hili ko may gipo ang hanan ti kong gipo magdano ginti de kama ko ang hiti ko la ka pilo ha ha yang harga ni kong kikawang dan ni ekpasi ngasang kita hegi ko akhalin lak ohan kasang ni kong gula ngayi gini gigi o ini hingga ini teki malik kosya kat iki gandi yang ni kisiner kita biko mak ohan ki ito ni ngayi kuki pangga hak biko mak ikan kinis na mispali pedi bis kapuga ni kuna atiya kanit juwa tisang ama tegang hi wala o atwi ir masam mi na kweda mwi
1: e ka yo kara do to ta ni kam se ka te ke te kwe na no te mu te kam sta na te ka ya ro ko se ko yin iri ta ho ti ni ko ni te ke ka ba ex ka fm se ki na te o program te a kwa ke hi kam e ka te te ku ja u te ki te te ko e ni kam ka ya mu ta si te ire chu te kwa te se khiri khiri ko mo ro sa ni ka te ko e Murus isu jauta aku je program iki tinggi ah. Tiap ku tuan arah ku tu seta ku ngaku kui amati yang tak kapunda. Tapi jauh pada cerita mahungku tu. Ingat sekali kaitan ku ngaku poli cerita topu aku ku ngaku program murusan iku sun otaki. Tiap ku menyam kapole te swer mati he si politik parti je. Haju arah ah. Tahu mu kehan tak amji. Nee kui jauh deh ah. Kwa ekozi anga tisi ngo umanda kuna ina moko ngo sugu suguta ina utu anata hani kwenye kwa nae ndu ye utu zika ato di paro a alikara nya moko susa nga kwa iyen mkama tete jike testa mkara teke kwa teko karakul timbunga na ki kam ataha 6 November ka siye kwe ngo ina ya moko ina di kama tama ha mita tingu mtito si Kaite ngo ilu metati tiko njawo akako nkwena anga. Kwa unisa kango kwa kai angie sita jawo kikangakate omba parakwe anga kaa unwaka kwarako ya hini anu. Taonte stekte gokero tuki te suwele mate si nasionale farfokon sasa kwena kanao anye kaya kaa angakate si nye driti o kaya kinye kwe anga nais nasio municipality ki akwoy kukia unte anga. Gesi akwa kasan kwa kupata khana wanera ngwe ta dwe irete si gutam deskwetam bo e khaya

0: Olo wa iyn gidri iyn di artax ki ex-gayf imda mula gi kama yim tani gaw ngam mi'n ya maru sanu yi ganda zi tkha iyn hi gya sigam ngam ki yi amzil tam hongo iki yafta ka punda kusadu ngaya tu hun tisa parlamende ngay o hongo ngak wa hong amakang ya wa tibeda spesiali ki ka lisiko ya ngay hi 10 milyar trandi ki ka mahali ya atu sa hanam ke kaba lagi ke maholi gani khona ke isgi ya khwasa kwa ngosin em kusatu parliament de ti khoy ang a ti ya hu Matthew Parks a hu gyan ngte ki ha tu hu malika ons palis ons gam na gam ki central energy fund ji ke kang hi a wa maligi ka hana ki musin syu kang hi a wa ti ka ha maholi ki gaga ki uzala ko hu so ons ka hi ngi mkhalunga ngi ka maholi mark hu
1: Chams tama demo no teki se 6 and 20 minutes se eya ko ango tesi eko tuwe irisu kre ki kansa tama no te boriji eya ji a teke ko ha ya tama tesi eko hogwe no nzauta ko si morosani suwe ata kwa nik eja kweta ha tuwa kwe gwanamka zelita maongo ti jau tuwa te takone ti yafta ka punda ta te kwa mnu suwe te si kusatu khasu ane a parlamente kwena an kwa ka te si ina moko sonson da kongo do a trata ne ha mo te te si kwe ki te he tuwe de speciale tu vexerings on vets on verb ti kwe no a ki ngo 10 milyarti rand siri ango wowe kao san ka di a ngluye di mboro nga kana kata di gyama ki kusatu ankara kusatu sidi parlamente ki ngwa klo koordinier de an Matthew Parks ankata kwa khanu ngisiri takwe mwiti kwa nungu teiku kanka etati Central Energy Fund kwa nao anisijan tinu ngu ngihaa sikakte kawusa ngui jikuwa tena akhwe hae angu kawusa ngui ya jao kakun kwa na kwa nae kweska ngebi ngebi ku paro jikuwa ta haa haa unwa ki ngui ati ko kwa nga kwete ko anu akhwe ngan jao katatin kwen angu kawuta

0: Hallo, ING 57 GXG M dum mole ki kham yong ki dum me un hi amor san wi ati train it ai kam ka un hi ki hanam ki me un hi go ai ki ki mo kham ki mi zile kam hongo ki afta ka punda ko no ko mo kam ale ko kam san me un hi amor san wi tam se ga he wala ti ir mo san me ha ko damu ti ti to silam
1: Sam stamme te mono te kiseko in tako ach en fef tak minute te ma ya khwan na te ya ha ya ni ko khayen te o khayte o bore te ko te ke ta morsane suwe ha o he no morsane su ja ta ko je te ta e ja ko ngwara ta ha ko ti afta ka punda ta no ti ja ko te zelita ma ongo ta ata te radwe se ta ga dwe ri te se o khwida mbore a te ke ta ma u kha tsam se ka khanga o swa te ya te kwa ko te ke ko ko mo morsane su bore je

ona reten sebe o ta khona nya ga fm te a bidzi tete tsiya ma dimtsana nete a ka te meet you again fir khamenete e ya go ha sia go ta o fir ire he ka ti sa fir ire sika borie bori sok e sikiti do tete twa go ta o xa e ku e xa e ku tswa go ete u yo sika xa sena go ndate xa e ku reta kwa na xa e ku ta mite go tsana o yo kara tseuni sa tseka go no tsana o yo kara tseuni sa kiri go ba re tsuka mjika te xa e ku e xo kwa na jika te ku e ku go e tsana nqa mo qontema go ta o tsinika ku e ku go tsi a te o e ka mjiki be no te o ana xa e tsiki kwana ite mo o tsuya go ita ke e ko go tsana o yo kare tseuni sa tseka ba kwana jika te xa sen sa ma ji tseka kwana ji tinji nda khwe a go e xa e ku reta kwana ite ki te xo he ku si ka go ete hi sa kya go no tsana tseuni sa tseka ba ku si ka hi go tsa tsumporonga je ga bana a ke swire ka ne tseka ba a kwana jika xa e ku ta mete go e dese na sa ka o ka tsa xa e ku koma a ku ya di ta ma tsa o tsuya go ta a kwana tsa o xhongwe tsa o ka da di ne nga hete yo sika xa sentati DJ Tools try me tonight.

0: Tsam he XCA FM ki firi amongwa tsameng he ti tavan firi iri bori he te komsa bori firi iri kwe ti trasel katembu ti ete no ti mbamba ka te kha tete den tamaha o kwedi ko qaqa ku te taika u khama ingang e tsui luish tri khat te ke dinga o limpopo ka se seis ka si yo khom polisi ma aki thung ta kham em no spatra ka gui ku uita no ama kham thung si ka akasi o ha tuna thung ti na aki bai kai sa kwai te jiri kwe am no tsan kara thungo ti no patra ka u khuita no polisan tama ka tu te ka ka si eta dri di polisa a kam a ki bai kai sa kwai te kwe an ta no ki an kara ta kwe am ta tu he u ti si ki ka ku te ta ki o ta no bai kai sa kwai te jiri kwe am jiri unga o si to ho yando takite ashuka uita patata kuete tam polisina a provinsi siki jawotuna ngati ngoya khana sesa ti musha na ko ausha na a kara hi taritam freight front place akate president dem saro ramaphosa ma ima hiye kutaku mung ta plus jikite ta ti oji am ta ko ama ana a ko jikim boronga ka ten parte he ta ko i ka di kona o he te ti a ki 55 ta kuri ko mani ki fan sail fan utis da o ko mam nu wi ka e si wi si ka ana plus si u asin ka unga o si ki ya ba ti ko am kuigis amat amatim amakung ding gospatra o kanu shigame o tim fie of place sim aramakon mulder no ramaphosa ima plus o jimu tijenya kutako do na kumu ima ejiti enwe kill the boa ai anja sidikwana ka an o jiteri tate mulder anki kamote ham anishukam no fansei mtu kuna am kama ma te kama na kama te te an ka tem mitri na u federasi he fedesas te ki kwen nga te khana koro ha ko te a ki kai ku am mitri na ta kona shure kona she ti kwe em anja chaka kai hu atam fedesa tamika di kona kwe te ti departament de ni mitri na una aki kare ti khana anja mung ko ta ko kai ku ta mitri na ta kona shure kona ta watch up group ki a social media ko ji om departament na si mung ti ng kwe no ti ya kona ji aki ti ji chaka ti we kai ku an ki ta na mung ti no ku he mitri an khautin ki ka hui ting ta ya ba ti a ki ke an kara kai kwa ting ve an 17 kuri di shuri ko an si etam fedasis di muteto an ja te ma te ku an rian van de berg nga ti e si tu ku na a ki mu ko ta ko kai ku ni an ja forum si nya ma ti mitri na ta ko shuri ko na ta kai ku ku ni mu sha na ti he khan ka ya khan ama a ka ti kha ka ro a ki thi ya kwa na ji ti kai ku a ji mi tri na se da no mo ku tu ko tu we tswa na da an ka ra an ja shi no kha na i te a ki a kwa na ta kha na mo te fan dan bar kh nga te a ki kha na do wo te we to ta o na an ja shi no a kwe he ta a bo ri shi khri o he 5 and 20 di kwe o da ami a siye kutako ami di fry a Nigeria ki kamana taka fry he a ki Benin stati ki kwara kutako logos lagos ga kungta wado stati side vis ane kwe kina ko shika tata ki tsaayeta 5 o da kwe am kya ka kwe am no amakui ahe ki hambe iete arata khwe am president ma bula tinubu ama dri e sai si anjasinu e te ama a karahatam no se sahe amaku shu he nyama khuitam no aki muite nata khamati kuri jiki frai ang kwewe reta nigeria kam bori kwe kama fai fai kam xk fm ki takhono khono dam kwe teste komogem
1: sez muni teke kama firi ki xk fm yang he ahanam ki ngam oimi fresto mongombo tong aga konda ki to kichang ki khowa khwe ki kai kam ka ng ki kanika he wa lui tri khart ke limpopo khona wajik khosezi ki tau ta police avi koma panga ka o ye ngam ngalo luka khama khwe ta sip tele si ki godi ki te wa ki khwi ka ya ki sa ya mono ko sulam ta khwi ka ngwi khota muni wa chik thwai e he ke tengat engu kala muku ungu ngofu ya gang ta kawasi ge akam sung u ta ye nwa ge khuki sa kama kuki ta ge sip telingu da polisa agwar ta kama kwa ya ta polisa viko mu panga ka om chike sa cha sa ehe kaki kala tu muku ge gafu ya gang hiyo nholok au chike klik au yang hiyo uwa to ngin ya uwa ge kogwe ka om ke kaum ta ye he kiwa nholok au ya ge kala tu muku om ge gafu ya gang ta chike nghida chukit ya uwa drungu kuna ke toyan do ke tho ke ahe tho ag ke kho khwe ta provinsi police kang u yana ka aw an ta ke khula yang he wa amon ke singang lokonisa iskin u yin ta gita afisam ta fridge front police gita satu president Cyril Ramaphosa plasi ti tron in wa plin ngwa ya o hm he de kin le ang ge ten it comes sing good come good to our chisica mku o hm kachung home. Party yok idia kekleg and ke wafain fifth kawa haniki fanzil ke otos dalan yaganikunam yana ke do ke ya plasich e ta kais gang makwaka yang ne sigin umtaya ke chalim ya ke kahi and kunke uasip telekuna ya monogaki sulam. Fresh front place in Ingawa. Korne mulde anganda ke Ramaphosa plingawa ya singhi ke plastic on in wa ochik e game ntani sing mosong hu ge yang he wa wa falamak om ya on hedaki ka kwa malsu yang he plingawa stani kalika ngsi gu ge em mulde re tak de ge ta ku kin hiya ta ki ge ta liang ngwa wa fanzel ki suko hm ki suko e ki claim Tavi longosa federasi he wa fetsa sigita anonde ke kaninika ke okuika kwe ke vilongsa nak onwe ke dimkon thwa skola wachike asigita khamsung u ke kartudungu twa ka e da go chigang hi kwatu as khamsung u chibsika wana lak ya kulasi ga bagia inhalin fetsa ske okudiwa manera yang he department hi wa vilongsa ye atu muku o hun vita yitrum hun o kwika kwe ki vilung sa hanak au enwa ki dewe yin kwan thwa skola ki whatsapp ngulupu enwa ki makwa trung ye hun kasi o hun kakani department de teni gita atu muku o hun chibisi sika ngin kwan tia tia ngwa giga kunisa u prena wasi o hun tam sung u hun sung kanutuwa gan ee ta ko en leng sik sing ki wa ko he vilong sa nak au ki khauti ni sik ut khaya gan nagi ka ya ko i gan he ya ki ok ya yin he wa vilong divin kon wa skola ki ka ya ko na wa simtin thwa to ma kon wa skola to gi jela khama khim fits as in ai akak au rian van den berg an de ki pen wa si o hung sing thom sing u ki koga khang o formati mabling wasi ong uzala ka ihi vilungsa hanak awne wage dewe tu awuzela muku ohun okwika kwe to wa wa manira ne nkani nika ansa tu muku ohun tinka kiga ngum ya anu de ki kulate ni giya ku ehin halima ngum kango kre ka hiwa vilung sak awne wage dewing kon hoskula ka wsi akamsung u kawa chi ke ku jile khama khwi ki don kon hoskula ta lemang go si ga khamsung u kate ni chi de ge ta totru ku an ya ki kawsi ga ngi si ga ti ka gan ma ni ko kon in to ka tang ku ga he a hna ga khali long sak au o don kon hoskula fanan ber an de ki kawasi ki akham sung u ki chibisi si ka si atum ku o hun ka kakali ka e ka kawa manira ki ya jala ta manira ngwit op lung nawasi o hun sung ka nga ki ka manira nghe ka nini ka si ki ating agan ku a kwasa kama kuya diwi kichi geng ye kwan kwa skola ki vi longu sam kama kwa rasi 5 in 2 na khasi kwa ki kaw ki tolopan ayi ngay ngulia ka iki kundisa ke ninjira kuna ta dilai ang hisko wuzula ka gulungawa ngayi ta benin astatu kamukan huwa lagos kuna lagdiki kundisa ke ganika hea uwa ondo ya astatu kuna ke kuchik kikwam ke kam ngosi gani kuna dilakya mgeke achole ta ye faifi ngeki kaw ke wa dilakrik om ta kolaji thoi inteni kalega kawsigen ya ke kai dilang ke chula ta yen ya ki khwa president bola tinubu ta tum din ya chon yang hiwa afli lienga kawa yakin ya ta fesak asgida tip aganun ke lagi konisa ta kawsigi akham sung u ka ki wa lan ya ngai ngong ya ki konisa ki konkin ya chona ki tong ki kai chigwin thang diwi ki konisa ki jera kunam kem ki tong kon ekolasi masike wala wa 5 wa sam kon ki kotali

Wala Faifike XKFM yang he ahanam king hum wami first to mang gumbu ngin ngin la ngu sibisak ahum an ngunda ke yi ta kisatu moku chok chan e ke ya he wan lok o ke kunti de ke okuruleni ta yikto gigan amam Victor Rampedi kaitam ka ngetimbisa ngulung sube si yekeng ufun ayagang ketkong kang he uam tombe futi ngumalong ayaga ya iya ngung ngagang ketkong kitapalong ayaganit ike mwoy funten ke aukuna so ke sengkwam ngumalo ta kwa esikation na yatin ikaligitwa ke waka iya ekeram pidi tabinikuna sagitaya ya dang ke chanin ke limpopo kuna seuge goya rampedi ya liya atuge ni khantin october as ke khong adang takon ga konda ke khokhi kang ka ge kuni sa ge kai kam ka ke khokani kuna ke lui tri kharti ke limpopo kuna waji khas i se ji ge kaum police avi kum panga ko ya ngulo lo ka khama khwe ta sip tele kuna sigi gote git ewa ta khuika hi kisa siptil ning monoko sulam ta ning ho temni kisa khui kiwa ye hewa lok aus ki kinga drung ko ning kala muko ohung of ye gang ho temni ye ngam ge lo lok ka khama khue ta polisa dong kani ka ang ye gya ta sa gorte ke siptil ning ta polisa vi ko mpanga ko chige sa cha sewan lok ohm chige khai ko yang kewa dung ngui ke kho khu gang ke kon se gi kaum ta yi he on lok o he dal kala tu mu ku gi dav ek dam ta si ki sui ke police sel ko na chu gi wa dongo ke to yan do ko he kho khu gang ke kon sam provinsi police kan ku yanak o an mon de gi la yang he wa amon ke singan na kon sa ka si gi ta at ek dam tal België ayi vanga minister yang hewa Bartte Wever kiwa wanak au ki fetuka hi wano presi ki fisika ki kausi ki akram sing u ki Francis Halzin kausi ki ahia ki panga sikitahana ngawa ya ki plesum ya angunda ki kawa singhi ke ngelmang sigge ge hana ya ki atro wizi ke ngelmang chibisi sig ko gi ke panga ke chibisi ngam hun tin agdan ki kosmosi yang hun owa ta tumin tak tak khawa all zen ta ngun ki kawa sigi atram sung u ge vi ko man ga chon ga gi de singhi ta ki Silver is ki kwantuma seat pool ta ya ki tisamku o huwana ki tek ya khwe kang hi a wa energy ki chibisi ka hut in adang ta chibisi ka ng ka wasi ki a kham sung u kan ai thoda kun a kham khwe ta holzen steni ki ta ki ng thong ya ki ngau ki kang hi wa ice cube ki a fesa sentrum ki an artika kuna ki fesa ka ku gi ka ating atang ta ka ga jana ka o ki chilo ya plus ya he wa fisika wa khatam ni ki wa Albert Einstein mari ki ke Pierre Curie no ki Max Planck ta plus ka 3 ke December ke Stockholm ki Sweden kuna sit ge ta hana yim Kumkorasi ta 52 na sik khogi kau ki tolopan ai dila ya hiwon na gulya wa ki nijira khuna ki choliam dila ya ki benin study kamagan hu wa lagos kuna ya gige chola ki ondo ya study gani khuna ki gani guzi khai ko angi kam hosi ki ngulun ka ta yi faifi ki kau ki wa dila trick o ta
kula chitran yang sikan ya ki kai dilak ngi chulea ta chitwa kitwa ta president bola dinibu ta kamdri chon yakin ya ki lienga skita lienga ta fesa tani skita tin agdang ki langi kunisa takawa leng leng ngi ki ngaru thama ki kausi ga khamsung u ki thongthin ya chon ki kang ki gai khani dui ichi ku ngdi ku nisa ki njira kunam asige ulawa ses dura sampung nim

0: Akamunitekit kama 5xKFM wala kikde yang hima samkang ming he waborikung ya wik en utukang e chai ya jo tama kwe i wasa se ke boriku watar selka tembo ne wake ming a afresto manggumbo boriku taitam kang kwe tam koi onotin 5 taka gan ndibi ke sol pleki ki ka ya ke semuka vegan ya chon ki kimble ke norka chon si gita nam. Itin gita saate ki politika parti Hina waki yin hiku agi ga kamsung u viko ma hung gita satu hung mandala ka hung bilin na wai yi o hung kan kwa gung ngu shin shan tsa ka wisi se ki yin hiwa to ka hung ke pili suku ang hi uwa mauli ga ga hiwa tui kama kwi dan ga gita sa ada ki ka ihi ngin iya e kang hui ang chua ma ki ga ngin sung ki ka ngin municipala ya hangula jit ga kuni sa ki ngulin ngin ka ngin ta yin he wa kulusun ngak ong jing gi ta ngang de gi tani kali kwa ngayi ke hangula vi kwa ma ke musi palang ka hangula mani hong an wa ta yi mani chu de an ngayi kulusun hong ta se ziri ka de mwa kawe nga wa ngam yin he wa bariku wim
1: tam he XKA FM ke 5 am tako niya ka khamini tenki si karakho ha kamengate jao karako bori kushi bori jete komsha bori anje cham tiye te ti tresel kate muta kan first to mungumbu ta ke ke tin tamaga bomba kai ti ham bori ji ate komsha hiye ji ki te komo gwe onar tin five ta ka di kudi ate khati an sol play king mo khuyo ngbiye ke ki kimberly o nor kapuin ki namui tem ta kontes komo gora politike parti ji ta ngi ngwe kun ka tenam ta regering na wa ka te si hautu ha kuna ina mu ku tsao ha wana ha iye tin lu ye de presi a se ko ta ku shi sa na khati ngwe en ta konte komo gwe kwa ha ngwe she e yo kata thiyana iye ti hanu he tin ku ta ku karate tin khamate Kuruki manispala kuruku ya yala ngungu mpite san sam. Nu aki gwana mkaka kuna iye tituwa nikara aatewe. Kuruku si kunga tika hea. Boriye takonu kama seise sitam takonu tete kutako komogwe.

0: Askisi to almani taki kangwa fa ifiki exki FM ka kunham taki mukhatro ta gagalinga wa gamin ki borikun yang honor tin five ta kan diwi ke solo play kin aya semu ka ngui vegan ya chon ke kimbli ke nor ka pun ya chon si gita a nam ngarak au ya tene ke wa garak au ke khanung yi he wa thaling wi ene wa ke ti thon tene ko gulik ka ji thoging is seum tasi gita a diwi ya thwa ke vegan ya chon ke program yang he solo play ki educational trust ne wa ke solo play kin ai in of state ki ne wa ke South African ai kumise kwa thamsung ji thon i seu chi de gi he a hana de tang ku gi gi a tin an wa ka bisi gi tang wa chilika ka igin khuna ga igin ulin tene thusa ku a tin ka ga gi tang
1: Tati tamante ke sis five kama kota ko 13 kama kamani te ke si yo yam ka bori ta khono te kota ko tek tek ke jam honor ten five tak ka di kuri ate khati a nga kai te sol play ke singo ma ko yo ne ke ke om kimber ki nort ka pu ki bori gara ko am dam ani ja jaro ko te yam khoe na nga mana ko te yam nga kai te vie ke sai si ni ma sol play ki si u a klasan anis ja trust is ki sol play ki university is ki thon sit africa si u ni khoe na te ma ni nga anis ja ana kun karama te nga khoe em ni nga khoe ana mi ye te si ori ma hem mu ing ko ti ko go ko ing kai dam
0: Solomon play ki ta 105 ta ka khwa gan ke kong ya ki se muka ta ke wasit Africa ji thon ngi ngi ya he ku ge ge ka a thamo ku ta thanu ke thali ena wa ki tani ke wan a ka ge ji thwa plin no wasi sin hi ge wa ji thwa ena wa ki ching ngai no ge ding plin no wi khwang khwe ta sol play ki a ya so ku ngi yang he wa Daniel play ki a ngi da ki kawachi ke hegi akha hiya chibgi hi ke kha ke mchima ka hum palingawa yaso ko hum ying tani gungut ik ajang
1: Solomon play ki si 105 ta khuri na se ko tak nge khati abana khu yo ama sit africa si ki iete etra ko mana ko ta ko khena am te a mana hi play ki sim kuri na danyo play ki sim na te am kloing kloing kloing kwe kan karatom no mo ing kutiko at kung kai

0: Plaiki kawisisik ahi aking hanang lin tani kwenhui awa ya ku tayavikwa ma hinabaki kawisisik akikang hi ake tuisa maku ohung panga ke sing ke South Africa ya chilika maku thichau tani wachik ahi sigihi anunghi ta Dr. William Steenkamp ke Sol Plaikin ya Educational Trust anundake diwika ng kawisigi akham sing uga gita kha chike hi yak thwa yang hunku ge chik kwa ka panga thama ko kwa chik thwa ti thi si tate ni wa ka wisi sik a hi ya ge ku ke thisa ngot tu wa ka hi ya ku ke thisa mu ku ong t em
1: sol play ki si kan kar che u cham a jao sol play ki si a king kwa ing ko ji a ko ji mu ing ti ko ai ja kung kai jao ji takhono aki kharo hin sit africa si u ori ama am te ta doctor william steen kamba sol play kisi education trust is kite kla an ka te nga ka hen he e te kan kara khom ko hin si am ko yin ko ta ko te tm no khana e te a ho am am kun he am namo tim

0: Takai kam gita sang mi he wa hangula ka wi ki kam ka m taka e he ngui kan su pa hm municipal hangula ka ng he ngulin ka m to wi si ka kala ka chi gi ge kun sa ta yi he wa klu sung ak ong ye hm te ni gita an de ki to ngi ki hangula ma ni chi gi ge ta an wa ki hangula m su ka chi chi ka he wa municipal ka ga ene wa ki ko ai gi a mi ni chu an ai klu sung hm hangulak ang geng gidir sa tu ying he wa hangulak komisi yi pling na ba yi ong hung prokharam kay ong tin agdanang makul longisa yi he wa kulusu na ka ong hung ke hangulak ang hwa chidwe ma chidwine an kawam ufe ka khautamuni yi gani khunay geta an nganda ke yi ke palapla tuwang ka November ke fir ke hangulak a chidwe geng kondisam
1: Samen tiki 5 uur tot 38 minuten. Ik zie karwan te gunam kaha jaushi borikwi setem. Eyo kata kingwe saisi.

National nang kweyo ho no ewo kuna ana anka te si khana anja si no doa gube ta kwaan shana kutiko kara ku kutinye kaye ti kwa he o si no te shana ti ba ku siu hem ikuru liu alene ki ku siu hem Victor Harampedi e tembisa siu kaika o si o kaika ita ya ba anti o te sana ti hintombi futi tumalo si di om nukre ansi wuhe se ngwe sa se ngye hono moi fontin si ngya usiki si mboi tim tumalo kuri uhe ahe kwenye ha iye te mui tim rampe dim se ta ka uhe kwa te yo nga uhe ka uke em amalatar na si kutiko chandani yanki limpopo om Si khoi ti harampe di mkaya anekhen tin oktober kase suinye khoi ta. O kwe di ku anka ku te taka e kui Louis Trichatsky lempopo o seis kasi yo gata. Polisha na maskis polisha an akitkana karatungata. Tin gui kushpatra ka uita ka tlei kasi o ta. Ku tungatan kwe nam. Aki kai kai sa kwa kai ti jere kwe am an kara tungata no polisha an spatara kasi ta klo wetin dri polisi an kam aki kai kai sa kwa kai ti jere kwe am no kia kara ta kwe an ki hutu hem ta klo tam kai kai sa kwa kai ti kwe an aki jere unga oshi do yanto shiki gwi kutuku ui tam kate hinsha na tam no polisi uka an ka te kwe am nga te esi khana ki kwara khwata ni khoye mungsa sesa ku na an ka ha hini taritam e borisi khiri uan 5 and 20 kade kwe u tam ame farai isi e kutako kamashana ta kane khiri ya ki farai ya nga he benan stati ki kwara ku lagos ka kungata No aga te kon president ana ma bola tumbudru nga te dri eran to watan khana to thung ka ugu te kon no ngan kana an karatam si sesa ata watan te gwe ntahin fry a ai daritam an kara i te ng fry an si jang ng kuria na kheria ka kamashan a te san ditati tu buri kamashebe am xkfm ki Da kono teste komo uusikam.

Yetin ulegloy kuma ke wala sen ke chang yim gea siga maklana mgea sen kim chaki da fi dika ngam ta program yin ke ya kila tam ta ke wala sen da ki da wata siga maklan ta maziko yim ta tusha ke wana kan gea wakalo ke leke ka ngam ta tina gita ngong nga kwe dika ma gea wa ya kama chungkali ngamu kwa chigungi o khawi yin ma kia kama bola gani yim ta tusha ke wana Pretina kita ngong ngakwem ta program ki hi chong ngong. Si yom ta kia ngakwa kanda program. Yal ki kika program yom ta kia siga maklem. Ka kia ngalem ti wala kong ngay. Yom ta kia siga maklatu ki. Kwem ta kia ya kawet. Yom ta kia sa yin kawan ngam ta kika fitika ngawa. Wa yin sa nga kia wa bilong sa kika chong ngam. Panam ta kia ngki diwika gita truta kina chwa bilong sa kika chong ngam. Kwa kwa mchaki ya ngi dewe kachwa kwa mfasi tangi takang kamba mwita mki fanga waka ya tunakseze ntuinda wakwe mki hinkwatu kama mprogram kigangzi ni kikomasi tingiasi kama kila ya wala sana tiki tukala mungi ni khilipin kuna wamiklini nyalas titangkli kwa nertin siwa mke ni ya khati mchaki ya sinko mchola kanga kanga 12 minute taking or can no sizi him to give the king of a the programming kia wallet len ki wala say the let len ki ka programming kasi mta giga kanga kang kia kal uvila ngusa ki ka chong ki tibi tingkali ngum ta giga ngoga kanga ngoga sa kang ki kia kosa ngla kanga tini wu giga ngoga kasi mta programming ki chong ato ki kum ta ki ya kal ngola mta kiasan wala say ito mta kanga dati ngoga Tak fikir ke?

34 minute ke tlotlo me ke ka nga metang teng go de tlhong nga ba se se ke konkera do ex ke from dim tse ke seng ke tse teng ke teng te tlhong nga ka ya wa bilong se ke ka tsang ke tsu di metu de seng ye wa ya te te ya ge ya wo zila tske he an kwa along sa tsamo kwa tem te ke te sa flat card tike he flat card a utram tem te kite sa ma khone kite ne ke uzela ge ka pange sa ngaba tem te ke san ke katne kam te ke kwa chuk ngam cha program te ke san ke atne kita a ona brain card te ga ke ya uzela ko ya ut ga ke ya ko tatne kita ona acronym ne ke mnemonic the visual building ki clear code rang tamta kya san ki ka ya wa clear code rang kani anna ko kya gya usla ko gala se a tonwa o kan han e ta pringwa a o ka kala tia tia san mana ko ka tia gya long san fra agla kala dulim daga anvort ya kita kala kala dolim ta ko he age dika kania amar kala kala dolim o au aming na kwa hakis agita ho tan ri ko ga ge ya o kham kan la tin kita ko na a o nte ge sen ka tin ge ge ya ko sa ke vlong sa ke ka twang oni ka wa manila sen ya ge ya wa ka kamasi ama kita ne olong sa mem te gesen ke kam sen ka go on o ko ka kwa fa the command in the gang de tra gita agala examina kong an kong fa si ke ka wa the ka wa ti dalam mem te ke sa vlong sa ke ka jong kong ka wa ti kong re ka ka ke ka wa ta min kha me kha ko an ne pa ga tre kong ka ko ka ga na ti ni ki agito kunoda obutisa gigida gyatisa da cemanila he a ogankama oba gita cemanila tika ge ko alongso ko wa gita ngukna ke ko panwa yake ngkhakna okoka ke awamcha tangge yakna ngomcha program ke emanika ge jonu timte ge sun ko hamcha wala ka 70 artamunite tamcha khakita kodat ngwa defite ko

Onir tensia wang ang kini rabum te kias ang kim cha wala wa achen 5 minutes yegin wa kinga sizin tem cha kiam cha ti tem cha program ang kung kabe tem cha kias tem cha program mo kani kihin giting lam cha kio la tang yim cha ki yasiga magkain fidika sizia ti tiki kesiya wa mo cha program yin kia wabilang sa kika program tamazim te program ke cham te ka ko te ke kan ga ko si tam te ten ki ten ko te kan ka ya wa studi far de ri de ki te sa ko ya ki ya wa ona ko ha ki ta ona studi me tu te ki ya ti te san ko ka ki ya wa ona ko ki ya wa brand card te apun wa ki han ko zala blong sa ki ka chon apun ngagi ngu zela flat garde ga bilong sa kiga chon apun ngagi ngu zela ka wa clear coderang apun ngagi ngu zela ga bilong sa kiga chon okum te ki ngagi ka wa te ki san ki ka wa ko he bilong sa akama gani he bilong sa ki yang wa gani yang he amani kwa alung sa wa ka chi ki ha kama ka gi ka wa tu chi gani atujuta san hai ko hi avlong se ki ya okhamam atujuta san hai ki kulite ma apring wa ki ki ko khon wa avlong se ki ka chon nga wa mcha programim ti ki ki kolan wa nga ka tim te ki asun ko am te tra ko te ti dem ja program ngi ki ta min ko ki ya kola tam ti ki si vi kun te ki ta si ka ma ka tam te ki asun ki ma ka kam te ula si wa tam te kita fidiga ngawa am te program ingi hawa ka kisi ke lo kele ko ka ki ya okma na ko ga ma ka lo kele ki ka ngum te tisa ki wana te tna ki ta ngum ma kam te program ki kang si ni ki yi ko ma si te tang ko ndertin siwa ke ni ha

0: atm am spa mate ya wa kuma smeder vekhte piko kuwa damka tanu tum piken pay makale suwe naga teko achona nanja akam gasha tanu ngeka kuwe driga kuhe miko fruit and vegetable tanu kufo ka kuhe ngi rosdin piken pay tamiko afo ngaji tiwo kwe a tunka we tanu tikwe wo ti ga ngi a ti ya ngaji khale suwe ki a shomo a tunka kuka ti ara kwati ngi ti kana kwati ko ji akwa ara kwati kuita ti tere kana kwati ti na kona ti dohe ati muto jwanga ji kuji ngona si bere to eya goji tikunga ko
1: no kuji tan ko boto ko te ko be tata ta ko kuli ji chinga tsena ko goro o menke mbizana ko kumo tikwa tsaba tsar kuji kai ko kuji tsaba tsam te kuji ko te kuji ko te ve no ta anga ka kwa ka to a goro o si kwa ko kwa ko ha kwa ha
0: e a boto ko ji ta mati ate mu ko ate shao kumo ko ji a ji shao di a ko ji ko di a ta shao kwe a ta ko ta kanu a he ara ko a kokwe a cha shawo cha kano a chibe a wo ka tlogo a go tsa isa ma ka ba tete mo ko na wo a tete ba no shawo di mati kho di mati a te u ambunda kho jiki hambe shawo di te kho tweete ka go ni kho wa kho jiki shawo na kho kho jiti
1: go ngebe ngebe ukara no a ta go di te ga tsena ja o ka go ngebe ngara kho ka shawo ta go di te ni kwa kuri kweji ke he kuri cha kana tlo nya go tete tim no te tsere ga bete de go te u tsiri ka Quit a kitchen, a good question, and the bushman on the key. See, as a child at the key to Mundre Tin or Chok or Tin or Taco, Chidre got your home. Now, what you have to ask it?
0: Ahoji, a quacko. A Mundre quay, I had peak of what I'm calling the ray. When we had peak of Hundred Tin, when we had Kate, three side jacan cove, two vehicle jacana hono, come Gavia and Gia on jacan. No a mundire na a shijire na a kuji a kai ko a ha ya twiqe kha am cham chara ta ko ma cha kwe ka ga cha ka te kwe dam ska nga kona te ko chara ti ska nga ti ku kwe no te kwe ngi a ta kha a ha landre ta min ko ko dam kha te kwe ngi ko ndo ti he mundire di be cha ga kha cha ka ta no a ko ji cha ka de ji dri ndo e gui nu an di twi a chara he 5 ndo e 4 ndo e 6 ndo e ko cha ka
1: Non, c'est dire, moi, t'es qui,
0: toi? C'est dire, moi.
1: Ok. T'as un grand chicken. Ami, un grand chicken, t'es pas quoi, grand chicken, comme qu'il y a, ha. Oh, oh, j'ai dit, t'es tiré, t'es tiré. Moi, how kais, grand chicken, ha, qui. Oh, oh, tu as tué, ha, ma jao, je suis un
0: chien. Nous, comme ce que tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tamate ono tenga to anja kunde kuye tinta kitam asha tite yamati no gwana mko kuye ha koroji tin tama koroji nguwe nyom shenebe mini wo seno kai mini singuwe nyom shenebe ngakwana ka aho ji ya bere katinte tikwe ti yako jugo kwati
1: ana kana kai kha aha swa de kwate komu kono keja tsunya ka gona ata keja tsunya ka gamo de gimte ona ka platon tenki jaoju ana kana kana chaba ba ke hanbe tona tsu jao tsaka kwe ngwanta ni kha ati ye tsaka tsu ni kha tsara shu ni kha yamo kha kha dro mi ya kona sikanga ta dinu ni kwa tik ni kanga shu ana jaka yamo kha hano ta kha ki tsaka jita te o kana tsa platin tin kwe ngwa tsu ya ka kwe ka nda kha mota ho tsu
0: tik ya te ho he ni tsara he ko mi ya te be ti ho wo o shata ni tsara he ti e ikar ke shi nu anda ti hin nu a ngwa ati kwe ndo mu shi nu be kha khona mana ke busman ta ke ko ngita ma kha mana kha na khu wa hire ta khono ate ka ta mana o ta tin ka ta ma kha a ku mo ta khu wa ku isa ta ma kha no a khu khun a ki ya kha ta ku no a ka si mi si o ke te ta ma tin kha cha ra sha ko te ta ma tin a wa te nya ma kwa he te ta ma tin mini a te ta ma tin wa ko ko te ta ma tin o ko ma ta ma ga mo to khu ko ya kwa khu no ko ja te mo ni he ati nya ma ko ta ko ko si no te ya ba te te kha wo no te ko ja o si ka ni ko to ti mi ya de be ni he a si no ti ti di ka ta ko ja o si ka no ana ko si te ta ma ti ma na ko hi ko kha ko ta ma na nya ta ata ti ngi ko na a ka hi to te ja o to mu na te mo ko ta ko te cha ra nya ko ti ta o te yo ka te ka ro te ja ro ta e
1: cha pe de ko ji kan che ko ti ko te mu ma de ko na ko te ka ya ma de ko ti ko ni ko ji ko che mo so ke ja te ko ku no ko na ya ma ko te ti na ja o ta ti ngwan de ko tsam ta kwa ke nha ra ta ya to ba na ka tsho kya ta to plus ke din ana ko tin bung kan jang ni cha ra ho ane cha
0: e ni ke si ka ti kwa ka to he ke o khwe na cha o cha ra to ka shin ta kwa kha o ke te ma cha ta ko na ge o ngu ho na cha ra o ti ya na ke ti jara a bisi misi ning eno ti doro ibe ti khwetse jara o tlhaeko taba ning eno ti kwa go wa ti
2: nga nga ja o ga mo ga ha ka msikina ga tswa khwe na wo gwa eng ga a ke ti kone na tlhawo tena go gata mating pe tlhawo di ga a tsara ga ha tswa ka msika nga nga ka msika tena kana kwa tin tswe ka da go tswe bore tema nga ga koma de vere ka tsa kwa ra ya de tswe na ina ima ga mo go go tsheu nga ya mo ga ti ha ka msika tino an tse tone tin ta ta go ti a pe tin ta ka yeko pe ka ide
0: u ga tsheti wo ti bori a ke o khwe ti wo 2020 khabana kai no an kwena fu ngwe sha je kai ana certificate wo akadi tetika ana sheushu aji kha iji a kho ngo tingo ni kho ngo dikia kho henu ana ngo mu kota miete be sinu ne ka kwe mushoba ti kuto te kungo shikaita a he ti gai nge u kwena ni kho e khube ni ati kwa ka de kama ka tama khanu a ka ku di shuri nu ke he ta ko kina ko ta chara kho jao chara kho a ke te shai ko be ti kha ji ki a shure kwa ke jawa ti kwa
1: Okay, and thank you, Maroko Berejo. Chatting at the USA Tiasura Martin, at the Tiasura Martin Swagan, Kunta Tamatecoma, how the Hatita, Comet Adnarado, and our XK F107 Onegi, Tehurat and Tamahan, Esikan Cham Taka de Huet, and the Kang Intenukena, Tigan Kanuka, Kayon Huanamo, Taku is at the Kunka, Kwanam, Tia Timu, it's a Kunwanya Mohin, a child to Karawata, Chatamata, now you take with Chawata, Chata, Hokata.
0: Kwenye kwenye kumsha na wanyi kwa hae rikyari na kwenye katinguye rikawu ya hae.
1: Anikaradwangi ama maroko bereko titakakwa manati piro msa wanga platform tenexika FMG mwujia takakwa ya kena.

ke majwe thamogwe bunga ke iwiji je ke kumisel ngwa wole kya kokomang adeji ke meta kani kuna adeji ke ngwing adeji ke ngol jiwang him kam tan chong ba ngwe sa wiji se ka ke rado ke masit ke kawa ne khe kawa miniting ke majwe thamogwe bunga ke mtu tu kwe awnga wala ngwa ngwe sa wiji se ka ke di ses dem go chwa ke october 2000 season 20 khata sa uji se ka ke ulang ngo kon na ke ma jo ek thamo ko bunga ke uji se ke kum se ngo la kya ko kum ang a de jiki ngol juang hum kam ten chong ngo sa uji se ka ke ra do ko se de ulang hima kon na de ka wa khachul ngo la a de ki tinir tinir ma kon ngo kre me ke safety a de ki dang a ko de ka wa community ke drang ngo la ke ma jo ek thamo ko bunga ke as ka ngo jet man style o manual a de ki ngo ko si a wa 12

kawa wala nga yam tana kuchu awa program ko sa wisi si ka ke radho ta kuchu de kawa nekha kawa nekha mani tingwe ta ka kuchu la kama kwa yam tana chu awa nga wala akwa nga mde ka uwa khasunan nga wala ta pa nga mga kuchu de khasunan nga wala akwa nga de kala ngwe mga kuchu de kachichi ka nga kani kuna kawa jing nga utu la pa nga mga kuchu de kwe uwa doko eke kliniki eke sipitali o a usi usinga kawachi chige pangam go sida ka ne urisi ka go kumtam go seo go sida ge a wasiptali kanwe awau aspara ka panga ba ngai da ge ka wai data ma kham data ma na panga ba a uwa o ngaling ni pangam ma sida ge sa kwa da ge a panga ba ka ji ji kang a sa ta ba ngung panga ba ngai da ge ko wala chau he awa do ko si wasing a ngaling ni mko ge a ga ka ta wa kai malilima o kakatawa kai kangge kumse ngumbe ge sumanu chuang da akala tu kawahe ka sita u khakha banga ba go sida ge kanu se ngai da ge a chau ta wa doko si wasing a ka wa kwa sa ta ba ngai da ge ka wa chike ang hu khama khoe a da banga ba chau ta wa doko a chau ta wa sipitali a chau ta wa kliniki ching na banga ba ngai da ge ka chi chike a chau ha wa kliniki wa chau wa doko si wasing a ngung ta a kwantibe a daga wan hon ari ang ngach u khuna ma sida ge kaba chi ge an thama ko age problem ngai da ge ngung kan du si ka gun ngung thama ko se uta amani hosing ka amani hot ta talaka mugo sida ge ka chi chi ka ke ghung pang ma atung a tu nga angung ung kam khali ngi mugo sida ge ka wai a kai thama ko pang ma achok ta wa clinic achok ta hospital kan du si ka wachin ngau thule pang ma mugo sida ge ka wa asing a khasine ge chu khuna kalingui kamakhya daba kamakhya chikka he yakum senga ba kaya mangu kulu de nga singa an hite ke kawa chike ang hu thama khoya kwasi mu khaisi ka chichi kan chukuna he asa daba ngung sa dwita atunga ki kwasa sagu ata tewa clinic sa kanga bata a tewa ke doko chimnga panga ba kawa chike sa aga gam kawasi mu kulu kwasing a kawa chike tane ne an ngung problem da panga ba sa sing se man chuang haling ngim den ko sing ke au nga bai a kwa de mchi gandi guma kini nu mchi gandi chinga ngim chim nga pang nga ba ngai de ge a tu nga ngung nga jala ngung nga kwa a ka ji ji ka nge ka ngui a sa ta ba ngung sa nga e kini nu he a sa wa sa kham ya sa ku nga ba sa ku a ki chinga ngim da ka wa ka wa ya chinga ngim a ngung nga jala ka wa ji ge ka nu se se ka kwa ngam de ge ka nda chukuna panga ba sing a khasin ge chukuna chukuna a ko kunga ba khasin ge chingung ngai de ge a tuwi wa khason de ka wa ching ngau thula ge panga ba kan uze se musim ngai de ge ka chi chi kang he a chukuna ka ngui kai ge ya ma si de ge angung ngaba ka chu ching nga panga ba ngai de ge a tu nga ngung ya ngung nga ngung o hu wa khason de ka ni ngui ka wa a ka thu de ge kang thama go ya kula a tu ma kula sing a ka ngui a ngui wa chi kwa ma ka thu de ge kang thama go ya kawa chiki ekane uzim go sida ma khasene yiku ngutam go seo da apanga ba kane uzise aku ngu khasene kapke ma ngwa maso tandu ta ngwa ba olang

xka f m kawa olengo mtene kuchu aungo program ko sa uji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangmo gu si de olengo ko nga ta agu si de ka akon ya de ke ma si de ke 720 da minute kan ku supa mo ka ngo le no eten ho ji ta ba ya kwa de ka wa krime ke safety kan u si se wa ji ke mtan jong ngo le ngo gu sa uji se ka ke radu ke kabe tu khai se pangmo ko e khai kwa radu ke nimuru ya one ten seva pen neha fm mututu ko e aungo le ngo hankwe sa ko ji se ka ke a wole ngo ko nga ke kabe tu khai se pangmo ko si le mututu ko e a ngo ta wole ngo ji cha ke ka u re sta ge wole ngo ko e le kwa pur kham ngo mututu ko e ngo ta wole ngo ji cha ngo sa de chi ma ka ke re sta ge wole ngo ko nga ta ma si de kwang tan chong ko nga de ke kan u si sa ko si the gay Hasunet Kawajim go to the Pongo was here, the gay Hasinigi Chukuna Ponga Amen Hosea, watch him, Tanchung of Ola, and Kue Sakoji Sigan, Hakon Kake Radu, Kue Sede Kawaya to a Kaisi Ponga Kue, Alikopuham Noa, whom to the Kungo and Gusa and Chimaka, Ke Radu, when I gave him Tanchung of Ola Noa, and Kue Sakoji Sigan, Hakon Ka, the Akue Alikopuham No, and to the Kue Maka Ola Noa and Gusakoji Seka, Kikawa to a Kaisi Ponga Kue, Kaikwa Radu Kinumur, now on it and save. Pen neha FM and Tutuque, Aungo Rango, Hungu Sagusigam Ungamaso, then do the Ungo Olam.

exco if em kawa olengwa emtene kuchu aungo program ku sawisi se ka ke rado ke kawa tu ka khai se pangwa ku sire kawa tine kawa se manite ta aku sire ke kwang kan ku subage wala acha mu kawa ngaba ola wa 12 ri ta pangwa ku sire ke ka wa kanuji se ku ngai de ke kreme ke safety kanuji ku sire ke safety ke chukuna o kamwa debe o kamwa ichiche ku ka tamugo ge chukuna pangwa ban halin me aku asin de asile ku kunasi ngo ngai de ge ye ku ka tamugo ka ne ulu ji se chukuna ka ko ha tu chau o khonui ngo sire ke asila ya da ma sire ge ya chukwa ku ge pangwa ba tu tu asin halin me atene na asila nga ba ke ye pangwa ba ya singa ngo sire ge ya kam ma tu tu asin da atene tu tu ayung ka ka ngai ya asila chukuna ma sire ge ko ve kam tamu ne pangwa ba angwa kam da sing aman phosa wo chige mtan chong ngwa lang ngwa kwe sa wisi che ka ke ra do ke ka ba tu a khai se a kwe khai tu a ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm an mtu tu kwe angwa lang ngwa ang kwe sa wisi ke ma ngwa ma so ten du tu ngwa o lang

exka if kawa ulanga em tanakuchu aunga program go se uzi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangwa ke kai twara du ke numuru ya oni ten seva pen neha fm ase de ke kwang kan go se pa ke kawa tu ka kai se tanakuchu aunga ulanga ji cha ngwe sa kawi se ga ngwa ka ke radu ago se de kawa tu ka kai se tanakuchu aunga ula ngwe sa jima ka ke program ngwa kwanga we sidai kanu se kawa atua kaji ma sidai ge wala chi cha a kon ma de ge ten ko chu aung ngol ngo ya kon de ge ka wa krai me ke safety kanu se se da a kwe ali ko pa kham ngo hum tu tu kwe ma ta wala ngi cha hum kwe sa ko ji se ka ke radu ke kawa tu ka si pang ngo se de ten chu aung ngo wala ngi cha ngo se an chi ma ta ya ke rest ka ngo wala kon ma we ali ko pa kham hum tu tu ko ngo wala ma ke ma ngo ma so ten tu ta ngo wala

exco if kawa ulang ngayon tano kuchu aung mga programa ko sa uji si kake rado kay kawa tuwa kay si pangmo ko si dage ulang ang sitang tano kuy mga kama kuy ta akuy alikwa programa ngwa mdo to kuy mga ka ulang kuy sa uji si kake rado kay kawa tuwa kay si pangmo ko si dage wala ngayon tano chong ngwa yakwa nga dage ka uwa aku si dage kawa tuwa kay si mtano kuchu aung mga ulang ang sitang kuy sa ni jima ta ke program ngwa kwa nga tama sa dagi kawa tine kong 16 minute ako alikwa wala nga yung tansyo nga ba ako nga dagi kanunsi ako sa dagi safety nga nagkwa masidagi akasine o kama yung kwa ka tama ko ike chukuna pa nga ba ko sa dagi kanunsi siya maning hosya wala sige yung tansyo nga ba wala nga jitya ang kwa sa kwa jitya kong kake radu ke kawaya tuwa kai si pa nga ba kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm arum tu tu kwe au nga wala nga wa hangu e sakau je ziga kong ka ke program nga wa kong nga ke mo nga maso tenditou nga wa olang.

exka if em kawa ulang ngoy mtanu kuchu aung ngoy program ko sa wuji si ka ke radu ta ku si de kawa tu ka khai si pang ngoy ku khai tua radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ku aung ngoy lang ji chang ko sa wuji si ta ke ulang ngoy ko nga ke kawa tu ka khai si pang ngoy ku si de ka u ulang ngoy mta chung ngoy ya kon de ka u ka nu ji si we sedegem tutu ku a ngwa ka ulang ji chang ngwe sa go ji che ka ke program ngwa kon na ta go si de kon kan go si pa ge 20 minute mo ka ngwa le ngwe e ten ko a chi ta ngwe sa ka wi si ga kon ka ke ra du ke ka ba tu ga khai si pa ngwa ku khai kwa ra du ge ni mu ru ya woni ten seva pen ne kha fm ngal mu tutu ku a ngwa le ngwa ngwe sa ka wi si ga kon ka mo si de ge wala ngwa mta chong ngwa kon de 20 minute ka ngwa si pa mo ta ngwa le ngwe yeten mochitta bagu sa guji se ka ke radu ke kabe tu khai si pang bu ko khai kwa radu ge numuru ya honi ten seva pen ne kha fm an tu tu ko a ngwa ta wala ngi chang go sa re chima ta ke rest ka ngwa wala akonga ke kanu se kabe tu khai si pang bu sim de ma si de kwang kan go si pa 20 minute mo ta ngwa le ngwe yeten a chita ba hang ko sa ka wi si ga ko ta ke pur kham ngwa ngai de wala ten ko ngwa thamun alik ba bu kham ke mong ma su tung ti tung ngwa wala

exka if kawa olang ngoy mtan ko chu aung program ko sa ko chi ka ke rado ki kawe tu ka khai chi pang ko e khai twa ra du ke numuru a oni ten seva pen ne kha fm ngan mtu du ko aung olang ngo ung ko sa ko chi ka kon ta ke a program ngo kon nga ko se de kawe tu khai chi mtan ko chu aung olang ngo ung ko sa chi ma ka ke a olang ngo kon nga ki kawe tuwa khai chi pang ngu sing de um ten chong ngu lang chi chang ng ku sa kawe chi gan ko kon ta ke pro kham ngo ngai de ge wala chi chang ten ngu ngwa thom ko a ku ali ko pro kham ngo m de tu ku ngwa ta wala ngu chi chang ku sa chi ma ta ke pro kham ya ko nga ta ku si de kwang khan ku su pa ke ach minute mo ta ngu wala ngu ye ten ngu a chi ta wa ng ku sa ku chi se ka ke ra do ke ma ngo ma so ten du ta ang ta wala ngu

Exka if kawa wala nga yung tanong ko siya ang mga programa ko sa uji si kage rado kaya kaya tu ka kaya si pang mga kwe kay kwa rado ginumuro ang wani ten siya pen neha FM manum tutu kwe a mga kaya wala nga siya ang kwe sa uji si kage wala nga kwa nga kaya kaya tu ka kaya si pang mga kwe kay kwa rado ginumuro ang wani ten siya pen neha FM manum tutu kwe a mga wala nga ngwe sagoji siga kon ka ke radu da ko sire kwang kan ngo supa ke mane te ma dri mon ka ngo wala ngwe te ngo ji ta ko sagoji se ka ke a wala ngo kon na ke ka ya tu ka isi pa ngo ko e kai ko radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ke mon ngo maso ten du ta ngo ba olang

exco if em kawa olengo em tanu kuchu aung program ko se wisi se ka ke radhu agusi de ge olengo kon ma de kanu se wisi de ge ma se de ka wa kininu ka wa jwa ka wa ji kola ko uzela banga ba ngai de ka angu ku kulu en ma se de koma ka ko ka tene ne a hana ake problem ngo banga ba a thwi se ku singe kanu se se amane ko sa ka ko uzela ku kan ge chung hale wo chigem tan chung ba wo lang ji chang ngo sa ka wi si ga ngo ko ta ya ke ra do ku se de ka wa de ngum ta me ku mi se ngo ba ne kha de ji ge kwang ku se de ka wa chi ngo du la ge hale ngui mu ga sin chu ku na chi ngun banga ba ka wa a ko uzela ching ga chena banga ma se de ka wa chi ke hale ngui ma se de ka a ngum ma an ngi ta ka ko kan tham ga man ngo sa wo chigem tan chung ngo wo lang ngo sa ka wi si ga ngo ko ta ke ra do we ale kwa program mtu tu ko ngo wo lang ngo sa chi ma ka ya ke a wo lang ngo ko na we se de ka wa a tu ga kai si banga ba we kai kwa ra do ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ane mtu tu ko a ngo wo lang ngo ko wa mtu chung ngo ba ngo sa chi ma ka ke program ngo ko na nai te ka nu se ka wa tu ga kai si mtu ngo chu a ngo wo lang ji cha ngo sa de chi ma ka ke rest ta ke wo lang ngo ke dang a ko na ngai de kanuze se asinda ke kininu eke ko la panga ko chike ngadin ngim ko sida ki ka angum anyanyu ki mongma so tendu tongma olang

exka if em kawa olengo em tenugo chu aungo prokhar mago so ji se kal ke rathu ke kabe tu ka khai se pangav kwe khai twara duge numuru ya one ten seva pen ne kha fm man tu tu kwe aungo la ji chang go so ji se ka ke aprokham ngo konga ke kabe tu khai se pangu go se dei wala ji chang tenugo ma thamo kwe akwe ale ko aprokham ngo hum tu tu kwe ma kaya wolang ji chang go so ji se ka ke a wolang ngo konga ke masidagi kawa ola konga degi masidagi ka uadam pangma ko sidagi chima tang ke ola ngo konga ke kawa tu khai si pangma ko khai kwa ra du ke numuru ya ngoni ten seva pen ne kha fm marum tu tu ke au ngo ola ngo ang ko sa ko ji si ga ko ta da me ngo ka ngo me ka nu se ko sidagi ka uwa kinenu ka uwa jo ku zila pangma ko nai de kawa chi ngo u tu lage ago si de ke ka ku zila ngo sa ke kakwa an thamkhoi problem no ta pangma ba kusida ge amane khosa kakwa zela ko kanige chumhale ke mongma maso tondi da ongba olam

Exco, if kawa ulang ngayon tano kuchu aw nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kabaya tuwa kay si pangno ko si tage walang jichang tano ko nga kamo ko eh kwe alikwa program nga ke mtan chong nga walang jichang ko sa wisi si ka kong ka ke rado kwe si tage kabaya tuwa kay si pangno ko tano kuchu aw nga walang ngo sa kawisi ka kong ka ke walang nga kong nga kwe ngay de Wala tano ko nga kamo ko ita ko si tage kong ka ko supa ke Says in 20 minute mo tong wa ola ngwe ya kwang ha dai ka wa 12 ri ku na mo da ni lo ko wa chi ken tan chong wa la ngwa ang ko sa ko ji se ka ke ra du ke a ku ko ko ko ngwa mo tu ko ngwa ta wa lang ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa ola

x ka f m ka wa wola ngwe mtene ku chu aw ngola ngu se ku chi ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ngwe kwe khai twa radu ke nimuru na woni ten si va pen ne kha f m ngwe mtu tu kwe aw ngola ngwa ngu se ku chi ka ke wola ngwa akwa nga ta ku si de ka ba tu khai si pang ngwe ka wa wola ngwa mtene chong ngwa ngu se ku chi ka ngwa ka ya ta ma si de kwang khan ngu su pa ki yen en twin da khamanite mo ton ngo bolen ngo khuji ta bu sa ki chima dang ke ola kon nga ki ka u kininu jwae ke kola pang ngo bu si de ka wa ching ngo thula ka gu sing ke ma ngo ma so ten twi ta ngo ba ola

Exka if kawa olenga imtano kuchu aunga programa kusa uzi se kage rado kwe sedege kawa elfe kama 3 and 5 taka manite ta olenga imtano chunga kusa uzi se kage a olenga konga ta kwe alikwa programa imtuto kwe ngakaya programa ngwe sa uzi se kanga kage rado ta masedege me kumsenga ba nyehe kekai uwa khasun aula ateji ke tindiri tindiri mai kan wa krem eke safety ateji ke dang akon ma de ka uwa kininu kola eke joko go uzela panga go sing de ka wa ching ngau tule panga go sing de ka wa chi ke kwa hana thamu ko problem ngau uwa chi ke mtan chong ngau la ngau nang ko sa go ji che ka ke radu ke ka ba tu khai si panga ba koe khai kwa radu ke numuru ya ngone tin seva pen ne kha fm manum tu tu ko a ngwa ka wala ma ji cha ang ko sa ko ji che ka ke wala ngwa ko ma ge ma chwe khamu ko bunga ke yi wi ji che ke kum se ngwa wala ke ko kum a de ji ke me ta kan kun a de ji ke ko ngwa a de ji ke ngul jo ngum ta chung wa o sing ma ye jet mon style o manel ngu da bungo se o tu tu lo sila